0: dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
1: Kamu tingala na uga, naglain mo ako lang ako kuya rin, ingon na kuwanting na nabughat daw ko. Kaya mo ito nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nagina ko capsule, narang-arang mo kuya. Okay na kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music. Music. Joy FM.

0: Habdan na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pila ka bulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpakolonix.
1: Nahubag akong tiil, tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, kuandaw na doy ko ng akong atay, napadaw-SIT, tapos na-stage 2 sa ako ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong Bilonggas.
0: Oo, karon.
1: Kaluis sa Ginoo. Ayon na yun. Nakatabang na ko sa akong pamilya.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa, Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Sorpentina Plus Herbal Capsule.
1: Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinaka-maintenan.
2: Ano po yung maintenance po niya, sir?
1: Sorpentina. Bundiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas kwan, mas effective na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Sorpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika.

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar ginakukitim, hupong ginakong tiil, marabit ako ginang diribirihon. Bako siyang iduot, malukyok yun siya. And then, pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, primero, tululak capsule, siya, muraganahan man ko, ni murag, pero may bitak mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mukuan, wala na siya mukupong.
0: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Dako ang kalipay ni Joyce Laceria, taga Kahayagan, Pagadian City, kay dali na ayo ang kurikum sa iyang bukton. Iya lang gihaplasan sa yaki liniment oil.
1: Buhin na kay ko ba kay? Nagkatul-katul bitaw sa'yo, naghubag-hubag pa sa'yo din. Tapos kay, kung saan akong gitambal niya, nakadungugman ko anang narito ng testimonya. Hindi ko lang mo, suunday ko ana, din akong gihaplasan. So, nag-anaman na siya kalaya, nawala na siya, nag-anaman na siya kamatay din. Ang ipay kayo kay, nawala na din, giminkin na dito na ako ng yaki oil.
0: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Love ako ni mami.
3: Mm-hmm.

0: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia, taga Kibia Matalam, Cotabato, sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos nga anak nga si Lilian.
1: Oh, tinuho si Roy. Mumay gigamit dun sa kung ano ron, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, nagkikusaban, sir, ba? Ganado man kaon.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music.
3: Joy FM.

0: Samtang na ang tanang balatian ni Ross Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pila ka bulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpa-Colonex.
1: Nahubag akong TL tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, kuan daw na doy ko ng akong atay. Napadaw SIT, tapos na-stage 2 sa ako ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong Bilonggas.
0: O karon
1: kaluis sa Ginoo. Ayon na yun. Nakatabang na ko sa akong pamilya.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: dako ang kalipay ni Joyce Villaruel, taga Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Tungod kay himso, bright og lami ang katulog sa iyang duha ka mga anak, human kini niya ginapainom og Gidiaki vitamins.
1: O tinuod din ako ya ba nga kalang kuan na kay may na ilang tulog sa una, dali lang lagi kay magmata, umatulog. Katatod, mata dahil hindi po makahuman sa akong trabaho. Karun, tagdugay na kay sila matulog ba? Mahuman niya na isang ligo. Kuya, anan na siya. Inom ko yung kidiyakik na. Kailang panglawas kuya ba? Wala yung sila sakit-sakit.
0: Mao ka na ang Gidiaki vitamins, mga mama. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.

0: Dili na problema ni Judy Mingano, taga-ugalingan Carmen Cotabato, ang pagsakit sa iyang puson sa panahon sa iyang regla. Kay manghaplas man siya sa Yaki Liniment Oil.
1: Dugay na guna ko na kuwan kayo nag-aantos sa monthly period. Sakit kayo nga, alami kay ihilak, alami ituwad nga. So, igagaw, gana siya nga, itry lang daw ang produkto ninyo, Yaki Herbal Oil. Moto siya kuya, gitry na ako, then gahaplas kay ko kuya, gipaningot ko kuya, then muna to, hinay kawala ang sana.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

0: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
1: Nagagamit daw ka sa ganado. Tinood di, sir?
2: Tinood, Lesson.
1: Kunya, pwede ni mo makwento sa mo, sir, kung unsay epekto sa mo sa ganado?
2: Mubarog yun, muisog yun. Unahanglano na ito ba? Ika sa pagtumar, mga 20 minutes, magkwang ka, mag-switch ka, patik yun.
1: Pusay, sir, boy. Muabot siya ka ng tag duha kaadlaw, tulo kaadlaw, ingana. Sa mong experience, ang iyang kadugay yun nga epekto, may experience pwede mo ingana, gyapon?
2: Gusto ka, mukwang yun, mubarog yun. At pagkaadlaw, gusto yun ka, mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: Nawagdang na ang kasakit sa Batiis nga isa kasi manang inantos ni Rowena Vicente taga Osillas, Kabakan, Cotabato nang haplas lang siya sa yaki liniment oil. Naayo na siya.
1: Haway kayo siya yagikan bitaw diri sa akong taa pa ingon gyud sa napalapa. Haway kayo oy magnakaw gani ko nga murag matagak na minailingkod dermi. Mga semana jud na akong giantos siya. Paghaplas ako og yaki kay isa ka adlaw pagkauman aulian. Nagsalamat sa kay sa yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music. Music. Joy FM.

0: Wala sa inyong kaliwat ang diabetic. Apan, kung wala kay control sa lamian o sobra nga tamis ng mga makaon o mga ilim nun, kandidato ka sa type 2 diabetes. Bag-uhang dili maayong lifestyle o pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule isip usa ka food supplement. Aron malikayan ang high blood sugar o uban pang mga balatian. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
1: Enjoy the music!
2: Enjoy!
3: All the hits.
4: All my favorite songs.
3: Hit music all day.
5: Enjoy everything.

0: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga Salunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
1: Paano kay bugno man kay dirud sa mong agud, pero naman sa basakan?
2: Oo.
1: Uod. Siya, plus anak ko. Yaki oil. Yaki oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko og Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Enjoy the music.
4: Joy FM.

0: Ang tao, matingala kung anong kalit lang magkasakit siya. Nakalimot siya nga wala lang man siya magpakabana kung unsaon pagamping ang maayong panglawas. Ayaw pagkumpiyansa. Dapat depensa. Inom o Yaki Herbal Capsule. Kumpleto og sangkap para protektahan ang atong lawas. Pagtumar og Yaki Herbal Capsule, makatulo sa usa ka adlaw mga higala. Timan-an nato, yaman ang kalusugan. Ingatan. Ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
1: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
1: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
3: Love ako, name.

0: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
1: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kag pagpanganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
0: Unya, unsa imong gibuhat?
1: Katong ganado. Di ba inom na sa imong bana? Buhay gyud ug manguhit naman.
2: Pero pag take o ganado,
1: na, yung tapad naman po. Kadiin, pamang naman mam.
0: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.

0: Sa pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa pag-umangko ni Neneng Basay taga New Panay, Santo Niño, South Cotabato, dali ni kupos ang hubag sa iyang itlog.
1: Ang iya nga bukol na kuya, 22 anyos na kuya. Dasun, ang mutugin taklan ko sa Yaki Oil kuya. Dasun, nag-amat-amat kuya sang gakupos. Subong waay na nagbakal ako ka capsule sang ipainom lang sa sang isa kasimana.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Ipamatud ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka, motokar ginakuha ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo dayon. Wala na ito akong hubag sa tiil.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Love ako, Nick.

0: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia, taga Kibia, Matalam, Cotabato, sa Kidiaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos nga anak nga si Lilian.
1: Oh, tinuod si Roy. Mo may gigamit dun sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Niya maayo pong tulog ba? Hey, lagi ko saban, sir, ba? Ganado man kaon. Bili kisahon na, sir, ay. Magtimi-timi kasagaran, sir.
0: Yan ang Kidiaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Dako ang kalipay ni Linlin Adar, taga San Vicente, makilala ko to bato. Kaysa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, ang duha ka tuig niyang kabalaka nga wala giregla karon ni tungha na.
1: Nga dili man pud ko buros, inom ko 3 times a day sa Yaki Capsule. Nya ginabanyusan po na ako akong siyan sa oil Yaki. Oh, nya wala raman na abti o bulan na. Nagpasalamat dito kay nanamay kuha ng akong underwear. Dako did kayo na akong pasalamat sa Yaki kay naulian dito ang ako ibating kagoon.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Kalipay og dako ni Edward Buenvenido, taga Tres de Mayo, Digos City. Kay ang lima katuig niya nga pag-anto sa kasakit sa iyahang hawak, yaki liniment oil lang ang nakawagtang ni ini.
1: Pinuodyod kay pila na nga tuig na kumantos ko yan. Lima na niya. Drive ko, sahay. Duhalang kubulan sa kong driban. Hawa na po. Kaya mulagi akong gimana. Nakasultikot nga mahayto ng yaki. Nagsulay ko palit. Pinuodyod ay na katulo lang nga kapiin akong sagun sa nga plus. Ayaw kaya. Karon okay na kayo kuya.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music.
3: Joy FM.

0: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panacan, Davao City, basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Oh, gadawa na kami ng mga ito, kuya. Buntag o gahap ng gabi eh.
2: Unsa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
1: Wanda ka ng serpentina.
2: Kailong kag serpentina, unsa ang pamati ni mga nanay?
1: Wala mang mawala-wala akong binhon.
2: Mura nga rin mong pamati?
1: Mm-hmm.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Oh, kadawa na kami ino mga ato kuya, buntag ug hap ng gabi eh.
2: Unsa tong ginom ni mga kuanay nga herbal?
1: Wandra ka ng serpentina.
2: Kailong kag serpentina, unsa ang pamati ni mo nanay?
1: Wala mang mawala-wala akong binhon.
2: Muara nga rin mong pamati?
1: Mm-hmm.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
3: Enjoy the music.
4: Joy FM.

0: ko. Ko andaw na doy ko ng ako ang atay na pa daw SIT. Tapos na stage 2 sa ko ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong bilunggas.
1: Oo, karon.
0: Kaluis sa Ginoo. Ayo na yun. Nakatabang na ko sa kong pamilya.
2: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Dako ang natabang sa pamilya ni Belinda Ungab, taga Soklema, Ipel, Zamboanga, Sibugay, sa paggamit sa mga produkto sa yaki tungod kay dalit na wagdang ang ilang mga balatian.
1: Kuan ka na naan, ito ko saan suktian. Ako ang giyaplasan sa yaki, naulian ko, naulian, naulian saan ni, hasta akong bana, naulian. Doon na siya ko'y sakit nga kuan, kanang sakit ni. Yan, inong siya ang kapsol, o kanang buntag, magpuhapon, papkiyahas, inong yaki.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Dako ang kalipay ni Joyce Villaruel, taga Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Tungod kay himso, bright og lami ang katulog sa iyang duha ka mga anak, human kini niya ginapainom og Kidiaki vitamins.
1: O tinuod din ako ya ba nga kalang kuan na kay may na ilang tulog sa una, dali lang lagi kay magmata, umatulog. Pagkatod, mata dahil kumakahuman sa akong trabaho. Karun, tagdugay na kayo sila matulog ba? Mahuman nyo na isang ligo. Kuya, anan na siya. Inom ko yung Kidiaki mang. Kailang panglawas kuya ba? Wala yung sila sakit-sakit.
0: Mao ka na ang Kidiaki vitamins, mga mama. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia, taga Kibia, Matalam, Cotabato, sa Kidiaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos nga anak nga si Lilian.
1: Oh, tinood si Roy. Mamay gigamit doon sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, nagkikusaban, sir ba? Ganado man kaon. At dilig isa ko na si Roy. Magtimi-timi kasagaran, sir.
0: Yan ang Kidiaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Love ako ni Mami.
3: Mm-hmm.

0: Kalipay og dako ni Edward Buenvenido, taga Tres de Mayo, Digos City. Kay ang lima katuig niya nga pag-anto sa kasakit sa iyahang hawak, yaki liniment oil lang ang nakawagtang ni ini.
1: Pinuodyod kay sila nang katuig na pag-antos ko yan. Lima na niya. Drive ko, sahay. Duha lang kabulan sa akong driban. Hawa na po. Kaya mo lagi akong gamay. Nagkasulti ko. Nga maayto na yaki. Nagsulay ko palit. Pinuodyod ay na tulo lang ang kapiin akong sagun sa nuka plus. Ayaw kaya. Karon okay na kayo kaya.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lang yung dating nato ron. Nakakay-date, no?
1: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
0: Yeah, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
1: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, niya, idaran ako.
0: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
1: Well, gabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
0: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kininganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
1: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
0: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
1: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
0: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para di ka magluya. Lagsik imong lawas.
1: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Joy FM.

0: Dakuang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
1: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
1: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
1: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
0: Unya, unsa imong gibuhat?
1: Katong ganado. Di ba inom na sa imong bana? Buhay ginoo manguhit naman mo.
2: Pero pag take og ganado,
1: nah, pintapad naman po. Adin, panang naman mam.
0: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulay eh. Ay kalimti ha.
3: Gali ninyo na ana sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: kahinanok na og katulog og ganado nga mukaon. Si Josefa Baroman, taga-poblasyon Kidapawan City, human nakatumar sa Yaki Herbal Capsule.
1: Dugay na oy, isa pa akong bata. Intesting ni pagpalit anang Yaki kay nakabate man gud ni sa radyo. May epekto ba ya? Ako yung nabate nga may epekto. Nya sa pagkainom na kong arang-arang man dyan, makatulog na man yung ko.
0: Mauka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.

0: Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa, Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Sorpentina Plus Herbal Capsule.
1: Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinakamintinan.
2: Ano po yung maintenance po ninyo, sir?
1: Sorpentina. Bundiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas tuwan, mas effective na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Sorpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika.

0: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia, taga Kibia Matalam, Cotabato, sa Kidiaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos nga anak nga si Lilian.
1: Oh, tinuod si Roy. Mo may gigamit dun sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiaki Vitamins, sir. Sir, nakauyon man siya, sir. Maayo pong tulog ba? Hey, nagkikusapan, sir, ba? Ganado man kaon. Bili kisahon na si Roy. Magtimi-timi kasagaran, sir.
0: Yan ang Kidiaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Samtang na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pilakabulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpakolonix.
1: Nahubag akong tiil tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, andaw na doy ko ng akong atay. Napadaw-SIT. Tapos na-stage 2 sa ako ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong Bilongga.
0: Karon
1: kaluis sa Ginoo. Ayon na yun. Nakatabang na ko sa akong pamilya.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Dali inahawasan sa hilanat og ubo ang anak ni Arlene Ambroso, taga Kalinan, Davao City, kay iyang gihaplasan sa Yaki Liniment Oil ang likod og dughan.
1: Di ko ah, nagikalinturang ayaw niya, sige na ko painom tambal, magbalik-balik ba niya. Naman ko Yaki, di akong giunsahan, gihaplasan. Gihaplas na ko, likod og kuhan, inigmawa na po, masigmasigsingot, itapukan na po na ko, di mawala na po ito Yaki, haplas na po ko. Di naunian na pero niya, si wap man ako gipatik, nag-antibiotic, kay sukat sa gamay pa, masig Yaki lang
0: yun sa agitambal. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Nawabtan na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pilakabulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpakolonix.
1: Nahubag akong tiil, tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, naday ko ng akong atay, napadaw-SIT, tapos na-stage 2 sa ako ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong Bilongga.
0: Karon
1: kaluis sa Ginoo. Ayon na yun. Nakatabang na ko sa akong pamilya.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: asa namin in taon ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz taga Giwon, Zamboanga City tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
3: Dihang gasa aga hubag ang akong itlog. Dili magay ni juda ko kuya, pero ando ha yun. Pagkati mag-utlot siya kuya, lakong ipahiran sa Yaki kuya. Dayon ng pagkuko capsule kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw, reaksyon niya kupos. Salamat ko sa imuhang mang Yaki.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
3: Nang gusto mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, mabur, halos di naman mapalong, pre.
4: Masang ipatake mo sa iya?
3: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
5: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Enjoy the music.
7: Joy FM.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ganap ng alas 5:04.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: sa mundo.
1: Higalaw sa kamaing punta ganin yung tala na welcome ka sa inyong tulumanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting Service. Good morning! Welcome ka sa inyong tulumanon. Managuban kita hang tulala sa isang gani sa atong programa karong nga buntaga. Kini si Dini 43 sa John Andro Tabugog. In simultaneous sa broadcasting kita karon nga nasa atong mga sister stations ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Good morning usab sa atong mga tagapalamati diha nga dapita sa may area sang Bukidnon. Good morning! Dina nga bahina sa may area sang Caraga. Good morning ha, sa maabot sa atong pagsibya diha nga dapita. Igala dayon ganin sa inyong nga tulumanon na usa ka oras kita nga magabatbat ka ninyo ini nga mga development, mga bagong nga mga panghitabo ganin sa atong nga sosyudad. Igala tangan ninyo mga detalye ini atong mga headlines sa unya sa pagligid nining atong nga tulumanon garong nga buntaga unya sa atong pagbarayon ganin sa atong nga programa karong nga buntaga. Unya nga ha sa ato nga pagpadayon karong nga buntaga. Siyempre sa ato nga mga headlines sa karong nga buntaga at ang mga detalye ini sa ato nga pagpadayon karong nga buntag. Oras sa alas sa 5:09 na Philippine Standard Time. Sa detalye ining ato mga headlines unya atang ninyo kadtong babae bitaw nga gitangaga sa baha dito sa Arakan nakaplagan na dito nga bahina sa may area sa nga President Rojas samtang sa atong balita nga probinsyal unya sa atong pagpadayon mangkusog nga pagbaha usab sa pipila ka parte dito nga bahina sa may Bukidnon nakaapekto usab nganhi sa pipila ka mga munisipyo sa may area sa nga probinsya sang Cotabato samtang sa ato nga balitang nasunon karong buntag at ang ninyo mga detalye ini investigasyon sa 319 million pesong remittance sa KIL-88 nga mga kumpanyang konektado sa China ginasulong karon sa kamara. Mga detalye ini unya sa atong pagbarayan ngani sa atong tulumanon ug matud pa pagdawat kuno ni VP Sara ni ining pondo gikan China gikonsidera ni PBBM nga bahad kuno alang sa nasudno nga seguridad. Detalye ini unya sa atong pagbarayon human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal. Hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Oras sa Pilipinas, 12 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. O sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntag. Sa laray sa atong mga taho karong buntag. Una sa mga tudling sa ato nga mga balita karong nga buntag, ha? Una sa mga tudling sa ato nga mga taho nga angay ninyo masayran karong nga buntag. Gika na yon karon o gikonsidera ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga bahad sa seguridad sa nasud ang alegasyon nga nagdawat og pondo gikan sa China si Vice President Sara Duterte o ang iyang asawang si Attorney Man sa Carpio. Sa press conference sa Singapore, gikumpirma sa presidente nga makuting o ang makuting investigasyon sa National o Department of National Defense sa maong alegasyon. Dili matod pa usa ka simpleng alegasyon, na matod pa ang maong akusasyon human nga nakataya niini ang seguridad og estado hilabi na sa higayong mapamatud-an ang kamatinud-ano niini. Samtang giawhag usab karon ni presidente si Vice President Sara Duterte nga pamatud-an ang mga pasangil nganha kaniya nga matud pa nganha sa kampanyang gub-on gayod usab o gihagit karon na sa Vice Presidente usaba ang presidente ning nasud human usaba matud pa sa alegasyong adunay kampanyang pagagub-on gayod ang imahe sa Vice Presidente. Gitatag sa presidente nga ang pagtawag kaniya nga matud pa sinungaling ang dili matud pa maayong alegasyon. Reaksyon na niya lamang kini nga nausab sa alegasyon ni Vice President Sara Duterte nga matud pa ginabag-o niya ang konstitusyon aron kapungan ang eleksyon karong tuiga 2028. Samtang sa laing bahin og dugang tudling sa atong taho karong buntag, nagapahinomdon sa Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo nga imbisigahan ang mga power generation companies nga nagapataw og dili makaturonganong taas singil sa kuryente hilabi na karong panahon sa hulaw. Sigun kang Tulfo nga ginalauman usab ang epekto sa presyo sa supply sa kuryente tungod sa epekto sa pagtaas sa demand tungod sa hulaw, apan gikinahanglang mamahimong makaturonganon ang pagtaas sa presyo og singil niini. Dili usab matod pa basa-basa nga dugangan ang gibagaton sa palasunon pinansyal sa matag pamilya nga Filipino. Gihatagan doon sa mga opisyal nga dili siya magaduha-duha kuno sa investigasyon nga na sa mga power distribution companies o distribution utilities nga mga busar nga na sa climate crisis alang sa pagpadako sa ilang kita. Nanawagan ang senador sa Department of Energy o Energy Regulatory Commission nga protektahan ang mga consumer. Dili lamang bato ka nganha sa mga abusador nga pagpresyo kundili nganha sa pagbayad sa taas nga singil sa kuryente o ang pag-us-us sa supply. Samtang sa laing bahin, nanawagan ang House Prosecution na panel sa lapad nga investigasyon kanang bigit matud pa sa nabutyag nga pagpadaa o kwarta sa China nga nasa KL88 Foods Corporation nga gikalang bigit nga nasa mister ni Vice President Sara Duterte og Attorney Manases Carpio. Yatagag doon sa House Lead Prosecutor and Batangas Representative Gerbil Luistro nga gikinahanglang uting kayo nga maayo ang kahintang sa alanganin o pagbutang sa alanganin kuno sa nasod Pilipinas nga nasinatad sa seguridad taliwala sa tensyon sa West Philippine Sea. Sa mensahe ni Luistro, gibutyag kini human na ang paglugwa nga sa impeachment trial nga matod pa kapin na 319 million peso ang gidawat sa KL88 gikan sa mainland China o Hong Kong. Yatagag doon ni Luistro nga dili angay kuno nga ipawalay bahala samtang padayon nga ginaangkon sa China ang mga teritoryo mao ang dungan ang pagpadaan inig na kong kantidad sa sapi sa kumpanyang Mike ng Bigitan na sa Vice Presidente. Alas 5:16 ang atong oras. Samtang gikalampag sa lain-lain grupo ang buhatan ni Vice President Sara Duterte sa Mandaluyong City ni atong adlong Sabado, diin gipapanawagan sa Senate Impeachment Court ang pagapataw kuno guilty nganha sa Vice Presidente. Ang mga realista gilangkuban na usaban ni ining pagpadigayon og human chain na bitbit ang ilang mga placards sa gihatagag duot sa grupong hukbong ng malayang bayan o kabataan sa gisag at gabay ng Filipino. Tataw o gaigo matod pa nga nalatag ang argumentong ebidensya sa impeachment trial aron nga hukmang guilty ang Vice Presidente sa alegasyong unexplained wealth, undeclared assets, discrepancies of statement of assets, liabilities and net worth o misuse of confidential funds. Dugang nini, dili usaba matod pa magapatigayon ang mga grupo nga magkasaglihok proseso hangtod nga dili makulong kuno o kung adunay kahuyang na sa pagpakulong sa Vice Presidente. Hinungdan nga ilang gipapanawagan karon pinaagi ni ining ilang kalihukan nga mahukman gayod nga adunay salaod ang maong opisyal. Alas 5:18 samtang sa laing bahin magapadigayon sa pagdungog ang Committee on o komitiba ni Senator Kiko Pangilinan kalambigit sa pag-asuway kunog puslit o palusot ni ining kapingkong kulang 700 million nga kandidada sa bugas sa gikan Vietnam. Ang Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform nga gipamunuan ni Pangilinan ang manguna sa maong investigasyon gikan ni Pangilinan nga ang insidente ang nakahatag og seryosong kabalaka nga nasa padayong kawalay conviction sa mga dagkong mga smuggler o kung sa unsang paagi daw kawalay silot kini nga naghatag dalan alang sa padayong dagkoan gayon nga mga smuggling operation sa dinhi sa nasod Pilipinas. Hilabi na lamang nga makabahala kuno ang pagsulay sa rice smuggling tungod sa direktang epekto nini nga nas pangilabuhi sa mga lokal nga mag-uma sa palay o sa food security sa nasod Pilipinas. Dili usab matud pa nini ginapatay ang local farmers kun dili ginaabusar usab nini ang nagkalisod ng mga mag-uuma. Hinungdan nga importante gayon nga matutukan kini og mapapatubag og makulong ang nagpaluyo niining maong mga gimbuhaton. Alas 5:19 ang atong oras, samtang gipapariguro usab ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga nagpabiling ligon ang minorya sa Senado sa pagpatuman nga sa ilang responsibilidad isip fiscalizers o constructive oppositionist. Yatagdot ni Cayetano nga telewala sa pagabalhin ni Senator Mark Villar sa majority block samtang gibiyaan usab ang minorya. Yan ang iyang igsoong si Senator Camila Villar. Sigur ni Cayetano po pwedeng magbago ang koalisyon sa taas nga kapulungan apan iyang gitataw prinsipyo o panaad sa Diyos o sa mga Filipino ang nagpabiling nagpaligdungan ha kanila. Nasabdan o sabah matod pa nila ang sitwasyon o konsiderasyon nga po pwedeng muhamtong nga na sa pagbago sa political alliances lakip na ang kaimportansya sa administrasyon nga magpabilin sa usa ka ligon na oga nagkahiusa nga mayorya sa Senado. Padayon usaban niya nga idumala ang minority bloc kung na unsa ang tama ang institusyon oga padayon nga magtrabaho alang sa ikaayo sa katawhang Filipino. Alas 5:20 ang atong oras, Philippine Standard Time. Katong kinangkuban sa atong unang hunat sa atong mga balita karong buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal. Atong ihatag ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
0: Ako, magkudya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala tubuhan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanubo si Chiyo. Lama si Yaki. Makakabang
2: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? pod. Nahala, kamudiha, pagganado capsule na pod mo.
11: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, kasweet ba, oy?
12: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
12: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
1: Oras sa Pilipina sa 23 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Ug sa laray karon alang sa atong mga balita nga probinsyal karong buntag. Una sa mga tudling sa atong mga taho karong buntag alang sa atong mga balita nga probinsyal karong buntag atong unang lakbitan na kining atong taho gikan na dito nga bahina sa may area sang Caraga region. Diin na mukabat sa 810,000 nga balor sa illegal nga mga kahoy ang nasakmit sa kapulisan sa anti-illegal logging operation sa barangay Pacuan, Lanuza, Surigao del Sur. At itong nakalabayang adlaw atol sa operasyon na malampusang nadakpan ang mga individual. Kinsa anaa sa panuigon nga 39 anyos, 33 anyos o mulupyo. Gikan na din ha sa Maya Tandaga City sa pagpanguna sa Regional Intelligence Division 13. Kauban ang 13-02 Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 13, Lanuza Municipal Police Station o DNR Regional Enforcement Unit. Nasakmit sa mga otoridad ang gibanaban ang anaa sa 18,000 board feet nga kahoyng lawaan, yakal o tangili. Lagip na ang usa ka chariot nga motorsiklo. Matod sa PRO 13 na director nga si Police Brigadier General Rolindo Sagilon, nga nagapadayon ang kapulisan sa ilang kampanya batok sa illegal logging aron nga mapanalipdan ang kalasangan og natural resources. Ang mga nasakmit nga kahoy ang anaa sa kustodiya karon sa Sanro Cantilan, samtang ang duha ka mga dinakpan ang gikustodiya na sa Lanuza Municipal Police Station o magatubang sa kasong kalapasan na rin Presidential Decree No. 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, ipailawam sa DNR Mines and Geosciences Bureau kung DNR MGB Deputation Seminar ang 34 ka mga personnel sa Butuan City Mobile Force Company ni adtong nakalabay nga adlaw sa Almont Resort dito sa Butuan City. Gipangunahan sa City Enro ang maong seminar aron nga mapalambo ang kahibawo sa mga personnel sa mga balaod sa hustong proseso sa pagpatuman niining illegal nga mining. Gisgutan niini ang Philippine Mining Act of 1995 og People's Small Scale Mining Act of 1991. Lagit na ang regulasyon sa quarrying, sand and gravel extraction og mineral processing. Gitudlo usab ang hustong proseso sa pagdakupa sa mga nakalapas og pagkumpiska sa illegal nga mineral, kagamitan o guban pang materyales nga may kalambigitan sa pagmamina. Gilauman nga magpaligon na nini ang koordinasyon na sa kapulisan, DNR, MGB o City Government sa Butuan sa pagpatuman sa mining loss o pagpanalipod sa natural nga kinaiyahan na dito sa Butuan o sa Tibuok, Caraga Region. Alas 5:26 ang atong oras, Philippine Standard Time.
14: Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, gikan na didong bahina sa may area sang northern Mindanao. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, gikan sa may area sang northern Mindanao, lakbitan ta karon ang dugang mga taho didong bahina. Diin na ipahigayon sa Capital University College of Health and Sciences ang saka prayer gathering alang sa alang sa estudyanteng si Chris Jean Maya Sena. Karong adlaw nga Lunes, tumong sa maong panagtapok ang panaghiusa sa pag-ampo, pagsimpatiya o pagpakita ng suporta sa pamilya, pinaagi usab sa pagdawat o monetary donation. Taliwala na ining panahuna sa kasubanan. Hiya Saira nga si Salna, kinsa taga Dalwangan, Dakbayan sa Malaybalay, lakit na ang namatay nga biktima sa nahitabong sunog sa usa ka boarding house dito sa may Nazareth, siyudad sa Cagayan de Oro City. Samtang dugang tuling sa ato nga mga taho karong buntag, gikan didtong bahina sa may area sang Zamboanga Peninsula.
14: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Di nabugdo ang kinabuhi sa ito kalalaki, human kini nga maigo og kilat, human ang pagtrabaho nini nga nasa dam sa nahitabuan na dito sa Puro Casiete, Bukong, Labangan, Zamboanga del Sur. Sigon sa impormasyon sa LDRRMO Labangan, ang maong lalaki ang gilang si Dominadora Labora, 51 anyos, nga mulupyo sa Upper Santan, Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Daling mirisponde ang Local Disaster Risk Reduction Management Office personnel sa maong dapit ug Municipal Health Officer, apan gideklara diha pa lamang sa dapit nga nabugtuan na gayod sa kinabuhi ang maong biktima. Gida sa responding LDRRMO personnel ang patayang lawas sa biktima sa usa ka porinarya dito sa ilang lungsod.
14: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Atong siren karon ang dugang mga taho, ana na ba sa linya ang atong kauban gikan na sa may area sang Panggal Bay, ano? Lalaki nga nagdala og illegal nga armas na dakpan na human gisumbong sa concerned citizen. Siren ta ang detalye gikan Joy FM Panggal Bay, ana sa linya si Renza Sumalinog. Kaubang Renz, alas 5:29, unya ato pagkabalikan ang signal ni kaubang Renz Sumalino gikan sa may Joy FM Panggal Bay. Samtang tanggong karon sa selda ang 21 anyos nga babaeng gilang street level individual human masikpaw sa bypass operation. Alas 3:56 sa hapon sa Prok 5 Barangay 9 Malaybalay City Bukidnon, nasakmay sa operasyon ang tulo ka sa Shays, ginaudahan siya bunga nagbalor gini og 27,000 pesos kauban ang itom nga coin purse nga ana ay 500 pesos. Gipailaw na sa quantitative and qualitative examination sa Bukidnon na Provincial Forensic Unit ang nakumpiskang ebidensya. Samtang giandam na ang kaso, posibleng karong adlaw ipasang at kini nganha bato ka niini nga maong dinakpan. Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Bali kita human lamang ini.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
15: Bilunga Gold, hantog ka rin.
16: Ano po?
15: Eh, morog din naman ko kalakaw kung di ko kainin yung bilunga. Sakit ba rin?
16: Ang imo hantiin?
15: Ang imo hantiin ko.
16: Oo.
15: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
16: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
17: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
18: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
17: 7-in-1.
18: Tapos po?
17: Nung nag-isada kuminom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Alas 5:31 ang atong oras, samtang atong gina-establish karon ang linya gikan sa may Joy FM Panggal Bay. Atong subayan karon, atong balikan ng atong kauban, lalaki nga nagdaog illegal nga armas na dakpan human gisumbong sa concerned citizen.
14: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Ini nga balita hatod garinyo sa Yaki Herbal Capsule.
19: Dakpan sa kapulisan ang usa ka 18 anyos nga lalaki ug nakuhaan pa kini og armas human na dali nga nakaresponde ang mga pulisa sa report sa usa ka concerned citizen sa barangay Maranding, Lanao del Norte. Alas 3:15 ang tag na sa kadlawon kapin kung kulang yato nakalabay ng October 11, 2025. Sumalas ka pulisan nangayo og tabang ang maong concerned citizen nga nakamatikuda sa usa ka individual nga giingon na dala og armas duol sa usa ka establishmento sa nasampit nga barangay. Diha-diha mitumbag dayon ang mga pulis nga nakadestino sa mong lugar nga misanggo sa pagkasikop sa suspega nga gila lamang si alias Josa, 18 anyos, sa ulitaw sininti kini sa Puro 4, Barangay Poblasyon Salvador, Lanao del Norte. Narecover gikan sa police response ang usa ka 45 nga kalibre nga pistola, usa ka magasin o usa ka buhing bala. Samtang ang suspek sa pagdakop, gipahibalo sa iyahang tawhanong katungod, hinungdan, usab o sa iyang pagkadakop, gamit ang pinulungan nga iyahar usab ng masabdan. Samtang gimarkahan ang mga nakumpiskang butang, diya mismo sa lugar at tubangan sa saksi nga barangay Kagawad sa barangay Maranding. Gidala ang suspek o ang mga ebidensya sa Mullala Municipal Police Station alang sa tukmang dokumentasyon o hustong disposasyon. Samtang giandam na ang kaso pato kaniya kalabo sa iyong paglapas sa Republic Act 591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat gawba nga Renzo Malinog, adlaw-adlaw nga herbal support the wellness sa pagyaki herbal capsule na alang sa natural o gahimso gayod nga panlawas.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5.33 ang atong oras, samtang napalgan gawa na ikinabuhi o ginubong diha sa Kapinyahan sa Barangay Bontongan, lungsod sa Wao, Lanao del Sur, ang usa ka 39-anyos nga lending collector nga upat na kaadlaw nga nawa gikan pa ni atong adlaw Biyernes sa ginang bigdima nga si Marvin Muñez sa Daumar, mulupyo sa Barangay Bantangan, Valencia City, o ga usa ka empleyado sa JDS Lending nga una nga gikitaho sa iyang pamilya nga wa na makapapauli sukad ni atong Oktubre 5 human kini nilarga Armaningil og Arawan. Gikalot sa kapulisan na uga sa mga opisyal sa barangay ang patayng lawas sa bigdima nga usa ka metros ang gilawmon nga kanal sulod sa Pinyahan. Mga alas 10 sa buntag subay sa nadawat ng impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen nakaangkon og mga samad pinusilan sa iyang nawong og dughan ang bigdima diin gipa hayaga usaba sa mga nagpuyo sa maong dapit nga nakadungog sila og tulo kasunod-sunod nga buto sa armas ni adtong nakalabay nga adlaw samtang nagbunok ang makusog nga pag-uwan. Samtang gikuha na sa iyang pamilya ang patayng lawas sa alang sa pagpahiluna padayon paghihapon karon ang ginahimong halawom nga imbestigasyon sa PNP karang bigit ni ining maong insidente.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntag, dugang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, luksuhan ta pagbalik karon ang area sang Caraga region. Sa iron ta ang dugang mga development og panghitabo dito nga baldapita. Diin gipusil sa wa mailhing suspechado ang usa ka 47-anyos nga lalaki haduol sa usa ka mosque sa Andaman, Bayugan City niadtong adlaw nga Biyernes. Gila sa kapulisan ang bigdima nga si alias Doydoy akin sa mulupyo sa barangay Hamugaway sa maong dakbayan. Subay sa inisyal nga taho, dalinga nakadawat og alarma ang mga awtoridad na human na madunggan ang buto sa arma sa maong dapit. Rason sa ilang dinali ang pagresponde. Gilunsan sa Bayugan City Police Station ang usa ka lawong nga imbestigasyon aron nga masusi ang motibo sa maong krimen. Padayon pa usab nga ginapangita karon ang pag-ilan ni ining mga sospetsado.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga balita karong buntag, dugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Giturn over na nga to sa HPL Backyard Poultry and Hog Raisers Association ang Livestock Based Economic Enterprise Development Program Chicken Layer Module dito sa sitio Kauswagan na Barangay Mahayahay, lungsod sa Lingig sa probinsya sa Surigao del Sur. Tuyo sa mga programa nga matabangan ang mga lokal nga magbubuhig manok pinaagi sa pagpalambo sa ilang produksyon sa itlog ug paliguno ng ilang panginabuhian. Gipahigayon ang ceremonies pinaagi sa Municipal Government sa Lingig sa pagpangulo ni Mayor Elmer Evang Hilio uban si Vice Mayor Arnold Malaki o sa sangguniang bayan. Dako usab ang pagpasalamat sa lokal nga panggamhanan uban ang lokal nga mga miyembro ni ining maong organisasyon tungod gayod ni ining maong paningkamot.
14: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas sa 5:37 ang atong oras, samtang kinunsad sa mga opisyal sa mga agoy, dakbayan sa Bislig ang operasyong Suroy Daladakop. Niadong nakalabay nga adlaw, ang maong inisiyatiba kabahin sa nagabadayong tinguha sa kagamhanan nga mapaligun ang kahapsay kalinaw kaluwasan sa publiko dito sa ilang lokalidad. Gipahigayon ang maong operasyon aron ipakita ang ligon nga commitment sa mga otoridad o mga hingtungdang personahe sa pag-maintener sa luwas o hapsay nga palibot alang sa mga residente o mga bisita. Pinaagi sa maong gihugtan nga presensya, monitoring o gadungan nga aksyon. Tinguha sa SDD nga matubag ang mga kabalaka sa naghulga sa kaluwasan sa publiko. Gipasiug da usaba sa maong kalihukan ang kamahinungdanon sa kooperasyon. Tali sa mga opisyal sa gobyerno o sa katilingban, arma siguro ang epektibo o responsive ang mga lakang ngadto sa mga panginahanglan sa Bisliganon.
14: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
1: Oras sa Pilipinas sa alas 5:38 Philippine Standard Time. Samtang karon atong baligan ang taho o signal gikan na ditong dabida sa may Joy FM Pangal Bay. 6,800 o 6,800 nga gitu ang Shabu na kumpiska human gipatuman ang search warrant operation. Sayron ta ang detalye ni ini. Anaas sa linya gikan Joy FM Pangal Bay ang atong kaubang si Renz Sumalinog.
14: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
19: Nagpanusaba ko sa kagiilang street level individual o nakuhaan pa kinugito ang Shabo nga mukabal sa size mil 800 pesos at sa gipatuman nga search warrant dito sa Barangay Pandanan sakop sa lungsod sa Sultan Naga, Dimapuro. At ang nakalabay nga Agosto Oktobre Jersa, 2029 pinagi sa inusang gipatuman sa Sultan Naga, Dimapuro Municipal Police Station, kaaban ng Sikat Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit sa Lanao del Norte, Police Provincial Office of Regional Mobile Force Battalion 10. Ang search warrant gipahigayon dito sa Puro 4, Barangay Pandanan, Isindi. Nadakpan ang suspek kay ilang si alias Upi, 39 anyos, minyo o sidente sa maong barangay. Gipahigayon ang operasyon pinasikat sa search warrant number 21-934 alang sa inyong paglapas sa Republic Act 9165. Ang warrant gipagawas sa Regional Trial Court Branch 21 sa kapatagan nito na kalabay nga Oktobre 7, 2029. Na-recover sa operasyon ang unong kaputus nga doon ay gituho ang sulod nga Shabo. Kung abad sa sakagramo ang gibugaton ini o gibanabanang doon ay katidag nga 6,800 pesos. Na-recover usap ang usa ka guba nga test tube, lighter coin purse o ang kwarta nga nagkatidad o 152 pesos. Idala ang gituho ang illegal nga droga sa Lanao del Norte Recipe Pro Unit alang sa eksaminasyon. Samtang ang suspek idala usap sa kustodiya sa Sultan Naga, Dimapuro Municipal Police Station samtang giandam na ang mga kaso ng ipasakang bato kaniya labo sa

0: mga programa sa school sa division sa Tagum City atol sa online research monitoring and evaluation activity nga gipasiugda sa policy planning and research division. Gipangunahan kining pagsusi sa pagpatuman sa mga kalihukan sa pagpanukiduki sa mga tunghaan. Ang grupo ang tig monitor nga gipanguluhan ni Chief Cherry Ann Into Oga Education Supervisor Jomar Boy Coyos. May padayag sa pagdayag sa paningkamot sa division sa pagpatuman sa mga programa sa research, sa pagdipig sa kompletong dokumento o regular nga mga pagmonitor sa kalihukan sa mga eskwelahan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras, samtang nakuha sa Santo Tomas Municipal Police Station ang ikaduhang ang-ang alang sa Class A sa regional nga level sa Police Unit Base sa Unit Performance Evaluation Rating kon APER. Alang sa buwan sa Setyembre 2026, nakapati kini og 84.75% rating. Suma sa gipahibalo nga resulta sa performance evaluation. Suma sa Santo Tomas sa PNB ang maong kalampusan resulta sa paningkamot, disiplina, professionalismo og pagpanag-usa sa mga personnel o boss sa ilang hepeng si Police Major Eduardo Corpus.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras, samtang sigpaw sa kapulisan ang 40 anyos nga lalaki nga giklasifikar nga most wanted person top 4 municipal level pinagi sa pagpatuman sa warrant of arrest sa Task Force Davao Likatan Border Checkpoint, Barangay Lasang, Davao City. Alas 11:59 niya doon nakalabay nga adlaw. Ang maong operasyon na gipangunahan sa Panabo City Police Station kauban ang mga personal sa 2nd Davao Mobile Force Company. Subay sa report, ang nadakpang suspect mulubyo sa barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Kinsa nagatubang sa kaso ubos sa Republic Act 7610 o balaod sa pagpanlipod sa mga kabatanunan. Ang warrant of arrest gi-issue sa Regional Trial Court Branch 3 sa Panabo City nga Michael Ambigitan sa upat ka criminal cases. Ang korte nagtakda o girekomendang piyan ang abot sa 180,000 peso.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga balita karong buntag, dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong lakbitan na ang dugang mga development didong bahina sa may area o panghitabo usab didong bahina sa may area sang BARM diin na hipos sa mga otoridad ang sa mga otoridad ang anaas sa 340,000 pesos nga gidudahang shabu atol sa operasyon nga ginpadigayon na sa mga kapulisan. Ang ginudahang shabu ang nasikpaw nganha usaba sa checkpoint sa Provincial Road Barangay Dato Binasing Pahamudin Special Geographic Area bandang alas 2 sa hapon. Gilan ni Captain Rafael Bataan ang hepe sa Pahamudin Municipal Police Station ang suspect nga si Ansarif Mamu Rajab ang nasa hingkod nga panuigog aduna isawag mulupyo sa Talayan Maguindanao Danao del Sur o kasamtanga nga nanimuyo sa Sultan Mastura Maguindanao Danao del Norte. Sigo na sa PNP nagikan ang suspect sa Sultan Mastura o nababagan sa checkpoint samtang papasulod sa Pahamudin. Nakumpiska gikan kaniya ang usa ka dakong sachet sa ginudahang shabu o gaapil ang motorsiklo niini. Kasamtangan ng anaa karon sa PNP lock-up cell ang maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gila sa 6th Infantry Division sa Philippine Army ang 72nd Infantry Battalion sa 10th Infantry Division tungod sa importante na nahimong ambit nini nga na siguridad sa Bangsa Moro Parliamentary Elections ni atong nakalabay nga buwan. Gipadagayon ang pag-ila sa send-off ceremony ni atong October 10 sa 6th Division Training School sa Semba Dato Udina Sinsuat Maguindanao del Norte. Gidayeg ni Brigadier General Ricky Bunayog ang acting commander sa 6th ID o Joint Task Force sa Central ang dedikasyon o professionalismo sa mga tinunan sa 72nd IB sa pagpabilin sa kahapsay o kalinaw sa pagpaniguro sa luwas nga kahimtang sa palibot alang sa mga butante o uban pang mga langkob ni ini. Gitambungan na usab ang seremonya ni Brigadier General Larry Batalya sa Philippine Navy Commander o 1st Marine Brigade dungan ang uban pang mga opisyal o tinunan sa militar. Gitagagduod niya ang pag-ila sa kaimportansya sa paghatagayon.

0: ga suporta sa mataga usah o gaing naman na ambit gayud nga sakripisyo usaba sa mga tinun-an sa Tanta ID.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ara sa alas 5:46 sa Philippine Standard Time, sa dugang at tudling sa ato nga mga balita na usaba, dugang tudling sa ato nga mga balita karong buntaga, alas 5:46 na ang oras sa tudgarin nyo sa Ganado Capsule. Kung gikinahanglan nimong mamahimong aktibo pag Ganado Capsule, ang gikinahanglan nimong kauban alang sa himsog o gaingon man adunay igong ikabarog. Alas 5:47 the Philippine Standard Time, dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga, dugang at tudling sa ato nga mga balita karong buntag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong lakbitan na karon ang mga taho gikan na dinhing bahina sa may area sang region na mga taho gikan na dinhing bahina sa may area sang region 12 o dinhi sa Sok Sarjana region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong lakbitan ang mga dugang taho karong buntaga gikan dinhing bahina sa area sang Sok Sarjan na mga dugang development. Atong paghagpaton gikan dinhing dapita sa Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Din nagapadayon karon ang paningkamot usaba sa RDRRMO ang maghatag koordinasyon nga sa lain-laing mga probinsya aron na usaba nga makahatag og tinong impormasyon o ginguman pagpangandam alang sa posibleng pagpagan gayod niining epekto sa hulaw dinhi sa rehiyon 12. Kana ang paningkamot binaagi usaba sa paghimog mga lakang kauban ang lain-laing mga local government units sa aron nga mapaligdong ang paghatag og suporta sa lain-laing mga sektor nga mapagan na niining dili maayong dangat sa hulaw nga mupagan unya hilabi na nga sa mga mag-umag mananagat dinhing bahina sa Region 12. Hinoon nakalatag na ang mga plano o ang pagpatuman na lamang niini ang gikinahanglan sa go signal kung ugaling masinati na gayod ang dako nga epekto niining hulaw dinhi sa rehiyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang duha ka lalaki ang naaktuhang naaresto human kini maaktuhi nga nagadala og tulo ka long firearms sa ginpadagay nga clearing operation sa sitio Bagilan na barangay Sigayan sa Lambayong Sultana Kudarata. Ang tulo ka mga ang duha ka mga lalaki nga dinakpan ang anaanak karon sa kustodiya sa PNP o garong adlawa pagapasangatan na kiniga kaso nga kalapasan niining balaod batok sa pagbitbit o armas nga wa gayoy igo nga pertinente nga dokumento.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala kadto ang kinadibukang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: O sa atong pagbalik ang mga balitang lokal, atong ihatagan ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Alas 5:49 alang kang tatay, nanay, lolog, lola, pagbilongga gold, suporta sa aktibong panginabuhi sa mataga adlaw.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
3: Nina, di taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Anga, uy. Samo kayo ang Ganado Capsule karon priba.
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre. Anga lagi.
5: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
4: Ganado Capsule pre.
5: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko Ganado Capsule pre.
2: Ganado Capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
7: Hermosa Kojic, kanaki, Now, wala akong sugas. Tunawang ko yung mga wakuwat ka ng pangkutsi. Nawala ko siya.
6: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, 51 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntaga. Sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Unahon tapaghagpat gining taho gikan na sa unahon tapaghagpat gining mga developmental news dinhi sa atong probinsya. Diin nagpabiling prioridad karon sa provincial government ang kasaysayan, kultura, tradisyon o kontribusyon sa katungod sa mga indigenous peoples sa dinhi sa lalawigan. Sa gimong 7th Indigenous Peoples Day sa IP Village Barangay Upper Bulanan, Midsaya, Pacotabato, gipapalig-on nila Provincial IP Mandatory Representative Rodrigo Rabangan o kaning IPMR Arsenio Ampalid ang pakigalambigit nganha sa mga kaayuhan alang sa mga tribo o gaingunman nganha usaba sa Kapitolyo. Ilang nga gihatagag duot ang tinguha sa gobyerno nga mapadayon ang paningkamot aron gayud nga mahatagan og igong bili ang ilang kultura o gaingon man na ilang mga katungod dinhi sa ilang yutang giyatugan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:52 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Duga nga sa mga tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga. Diin na sa dugang nga tuding sa atong mga taho karong buntag, gipadagayon na dito nga bahina sa may area sa nga Pipalma, no? Ang ika-54 nga founding anniversary sa Ogas Samayaan Festival diha nga dapita sa Tigawayan na Cotabato. Diin pinaagin ini nagahatagayod og igong presentasyon og paghatagabili alang sa kultura sa tribo ang maong mga pasundayag.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:53 sa Philippine Standard Time, madugang sa tudling sa ato nga mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa dugang at tuding sa atong mga taho karong buntag, niribot na po saba sa lain-laing bahin din sa probinsya ang Book Mobile Library Services sa program. Din gibisita nini ang lain-laing mga tunghaan na uban ang mga magtutungha o dala nini ang mga libro o gadget nga mapahimus lang gayod alang sa dugang kahibawlo nini nga maong mga kabatanunan. Gipadigayon sa Kapitolyo ang pinakawahing programa nini dito sa Juan Enghog Memorial Elementary School sa Barangay Kauswagan sa Magpeta, Cotabato. Og doblehan usab ang kalipay nga nabati sa mga kabatanunan uban ang ilang mga magtutudlo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:54 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
0: Adawad na ha pag herbal support nga na sa imong lawas sa inom na sa Yaki Herbal Capsule. Yaki Herbal Capsule, natural nga kauban alang sa imong kinabuhi. Samtang personal nga bingkil ang matod pa ugata sa pag-ilog, pagpanarbaho, isip taga-haul o taga-karga sa saging ang nagunang motibo nga ginalili karon sa kapulisan sa pag-pamusil sa magsuon dito sa monasteryo o magsuon nga monasteryo sa Barangay Dungo sa Tulunan, Cotabato. Arestado nini ang duha, usa sa duha ka mga suspek human ang hot pursuit operation dito sa Tulunan Municipal Police Station adtong nakalabay ang adlaw nga Biyernes. Karong adlaw pagkapasang-atan ang kaso kini nga maong suspetsado. Giila ang naaresto nga si alias Munmun nga positibong gitudlo sa nakaluwas nga biktima nga si Jerwin Navarro Monasterio, 37 anyos. Subay sa imbestigasyon, nahitabo ang pagpamusil at Oktubre 7 samtang sakay sa dropside vehicle ang magsuon papaingon sa dabit kung asa magkarga sa mga kahon sa saging. Giharang matul pa sila sa duruha armadong lalaki o gipamusil. Namatay sa insidente ang maguwang igsuon ni maong bigdima nga si Joan Navarro Monasterio, 47 anyos kini nga samtang nagpaalin usaba sabay tambalaran kini nga si Jerwin. Sigon sa PNP nga kanhing nga mga tagahaw sa saging ang mga suspect bago matul pa mahulipin ining mga igsuon nga nasa ilang trabaho nga posibleng nanay mong hinungdan sa motibo niini. Nasayran usab sa report nga ang usa sa mga suspect ang kanhi nang narambigin sa parehong insidente sa pagpamusil adtong tuig 2021. Hinuon na wa usab matud pa miya ligid ang kaso human nga nagkauyon ang duha ka partido ni adtong maong insidente. Naandam na sa mga otoridad ang kasong murder o frustrated murder batong nining naarestong suspect samtang nagapadayon ang manhunt operation na aron matuntun na kining gitaguan ni ining maong nakaipsot nga suspetsado.
1: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:56 ang atong oras samtang nasikpaw sa usa ka tindero ang nawala niyang cellphone human matud pa gitangag sa usa ka lalaki sa tindahan sa Public Market Barangay Poblacion A sa Mlanga, Cotabato. Sigon sa report sa PNP, busy matud pa sa iyang gimuhaton ang nanagiya sa tindahan dihang gikuha sa suspect ang cellphone ining nakapatong sa lamisahan o gibutang sa iyang bulsa bago kini miipsot dihang napansing nawala ang cellphone dahil gisusi ang CCTV footage aron mapunting kun asa kini. Sa pag-atubang niya, gitudlo sa tao nga anaa dito sa lugar ang usa ka lalaki nga misuloda sa ospital haduol sa palengke. Sa tabang sa mga tinunan sa ospital, naharang ang suspect ug nabawi ang cellphone nga matud pa iyang gitangag. Nailhan sa PNP ang suspect nga 24 anyos kineg laborer ug mulupyo sa barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato. Na turnover siya karon na nganha sa PNP o anaa sa lock-up cell. Ang insidente ang gika-report sa PNP bandang alas 6:15 sa gabi. Human matud pa mahitabo kini alas 5:30 sa hapon.
1: Tinig ng kapulisan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:58 Philippine Standard Time, samtang dugang sa atong mga tuling sa atong mga taho karong buntaga, dugang tuling sa atong mga balita.
1: Tinig ng bayan.
0: Dugang tuling sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:57 Philippine Standard Time, sa dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga, nagpaligayon ang Integrated Provincial Health Office ning third quarter forum alang sa mga field health service information system municipal coordinators ug data encoders nga gihapon sa IPHO conference hall sa Amas, Kinapawan City. Ang aktibidad nagtubo nga pakusgon pagayod ang health information sa mga lokal nga gobyerno ug ingon man hatagan gayog igong bili ang pagpaligayon niining pinakahustong desisyon o mga programang maikalambigitan sa sektor sa Pandawas. Suportado gayod sa provincial government sa pagpanguna ni Governor Emilulala Talino Mendoza ang FHSIS nga usa ka importanteng sistema sa pagtuboy sa Department of Health sa pagmonitor sa mga serbisyong panlawas sa lain-laing bahin sa nasud.
1: Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Igala alas 5:59 na Philippine Standard Time. Kadtong gilangkuban sa unang hunat sa laray sa atong balidaan garong adlaw nga Lunes sa petsa 12 ng buwan sa Oktubre tuig 2026. Dahil salamat sa iyong pag-uban ganin sa atong tulumanon. Siyempre, ang atong mga kauban, mga sister stations ang Joy FM Mapanggal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok, mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
8: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
9: Itong ako, kumpare, mga akong ipatistingkod. Sa tingala siya, kay ang trap niya, sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Ang tingala niya, yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre, nanaidad, 63 na yun. O, yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya, kay siyempre, na iyang asawa, nangisog, nagdamit niya. Yung karon na tingala man siya nga, pre, rapid yun ka ng gun ba, kadlawan ba, kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo yung ukang magrelax ka relax mo di ako ba burad halos di naman mapalong pre
10: unsang gipatay ko sa iya
9: ganado ala sela patay pasalamat in town si Marinemo pre.
11: ang Ganado Kapsul mapalit sa mga butika.
12: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
13: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffeeyaki 7-in-1.
14: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaan yung lawas. Inagin mo yung Washington ka. Lami alay mong lawas.
15: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
14: Ha, katulo. Buntag, gunto hapon. Gutuman ko ah, kapila pong kaon, nakuha mo nun.
15: Kapi nga...
14: Coffeeyaki, 7-in-1.
13: Yan ang Coffeeyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffeeyaki, yummy!
12: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
16: Good news mga kidapawenyos! LI Pickleball Cover Court is now open. Isama ang barkada o ang pamilya and have an experience sa pinakabagong lugar para sa kinagigiliwang sports ngayon ng marami. Kaya ano pang hinihintay nyo sa mga gustong magpapawis, magpractice o gustong matuto ng pickleball? Maglaro, mag-enjoy at ipakita ang iyong galing kasama ang buong tropa sa LI Pickleball Court. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center, LA Pickleball Court. Let's go! Game on!
6: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
17: Pinawadid ko ya kay isauna ko ya sa kuan mga kuya ng lupon ko tapos gamay lang. Adungo ko kuan ng Yaki kuya. Gito layan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong putong kuya.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
18: Ay na besh! Ano malipayon mang kapirmi? Usa imong sekreto?
19: Naabaday sekreto nga isulti besh? Bitaw, di aura tuoy. Nag-uukay ra coffee mini mister. Mauka na ang among kape matag-adlaw.
18: Unsa ba di ay na sa Okira Coffee Besh nga makapalipay man?
19: Makapalagsik besh. Bisan kanunay may busy sa trabaho ni mister, doon na pa'y igong resistensya, alang ka na among duha. Ug ang makapalamig pa besh, kay baskog ay si mister.
18: Halaka, uy! Kalambi ba di ay anak besh? Na, diris ako!
19: Asa ka besh?
18: Magpalit po kong Okira Coffee Besh. Kay mga pipod mini mister na ko.
13: Ang Okira 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika.
6: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan nga muka sa iyang kamot.
20: Katul kay Kuya, para nang nalabak na paging manggutmi niya, maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mabalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin, manggunan sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, kung may baho sa yaki, siya simuhut ako, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minyo'y naayo.
6: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
21: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
22: Isayos ang ating mga orasan. 6 minuto na po makalipas ang alas 6.
21: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag mga katinig, welcome dere sa ito ang programang Tinig ng Bayan mga katinig. Adlaw nga Lunes sa Pizza 12 sa bulan sa Oktubre mga katinig. Happy to pong Pizza 15. Things will do na po. Basig na makaingon na po tag short. Anyway mga katinig, mayong buntag din sa ito mga tigpaminaw sa 105.7 sa Katiil sa Caraga, Davao Oriental, diya sa Mati o San Isidro. Og sa tibuok Davao Oriental kung asa madungog ang ato ang pagsibya. Mayong buntag usab diha sa ato ang mga tigpaminaw sa Pangil Bay, sa Joy FM Pangil Bay. Mga katinig, galangkob kini sa mga probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, sa Marawi City, diha of course sa Misamis Occidental, kauban na diha ang Iligan, Kapatagan ug uban pa. Hangtod ni dito sa Lagindingan Airport mga katinig, galanog-lanog gihapon ang atong sister station diha. Og of course mga katinig, diri sa Cotabato City po, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa 105.7 na Joy FM diyan sa Cotabato City og diri sa probinsya sa North Cotabato, sa probinsya sa Bukidnon og sa probinsya sa Maguindanao Norte og Maguindanao South. Apil na ang probinsya sa Sultan Kudarata. Mayong buntag, mayad nga aga, mapita sa langon ng mga lusob tanos sa tiyan. Mga katinig, ayaw ka maghawa kay gabagabaga. Gabagabaga ang ato ang mga hiskutanan karong buntaga. Ginapaningkamutan na ito nga makahinabi si Kidapaon City Mayor Paulo, Attorney Paulo Evangelista. Actually, ito siyang ginatawagan but for reasons not known to us, wala pa siya nagatubag. Kaya nga ng mga katinig, si Mayor Paulo Evangelista nagtukod ug usa ka committee. Nagtukod ug usa ka investigating body aron nasusihon kining allegation ha, alleged sa poisoning sa food poisoning sa hanay sa mga senior citizen. Mayong buntag diha, 40.
1: Yes, maayong buntag. Nagtukod og committee sa as to the findings. Gusto ang tatang masayod ana kaubang dos.
0: Nindot ni nga masayaran na to kaya doon ay allegation. Lisod kayo nga kining atong allegation atong tubayan nga walay insakto nga investigasyon nga nahitabo. Apan na aduna na ipagpanghimakak ka. No, nga kining nahitabo nga katong Huwebes mangod na dunay pa nagtigom 40 sa mga senior citizen diha sa City Gym og allegedly ha adunay food poisoning nga nahitabo usa ka barangay kapitan diri sa Kinapaon City gipang himakak kini specifically kining barangay kapitan sa Lanao. But of course nagpromise na pud si Mayor Paulo Evangelista nga maghatag og assistance ni aning mga biktima ba kita kasayod kung pila kini kabuok apan aduna ko na hospital daw kining na hospital wala pud ginaingon no gipanghimakak gihapon nga kining usa ka senior citizen nga na hospital tungod sa gibati niya sa tiyan wala pud giingon wala nga or gi-deny nga tungod kini sa food poisoning and so therefore mas maayo gyud nga adunay investigasyon mahitungod ni ani aron kining atangan no kaya kung adun kung tinuod nga food poisoning dapat tukion kung kinsa ang responsable ni ana ug mutubag adunay accountability.
1: Yes, kana naman ang importante. Kung dili man perfect nga nahitabo ang mga butang, pero importante nga mapunting no. Labi na kung tinuod ka nga hisgutanan ka ubang dos, ang caterer no, kinsay nag-cater ni ani, unsay nahitabo, very important kana ka og syempre. Para nga sa sunod or mabutang ba ma black mark? Or syempre there should be improvement yun o correction. Yes, kay nag-pertain ka na sa health no og tama pod nga taas ang accountability sa ato ang mga opisyales nga pangitaon gyud no og tagaan og matawag pod natong hustisya no to act upon it.
0: Aha, serious ni siya nga insidente, serious nga paghintabo. Serious kini nga butang og of course we call upon not only the local government unit of Kidapawan City but katong tanan nga mga concerns no. To come out in the open and tell us no isaysay para sa atong mga katawhan na kung unsa gyud ang kamatuoran mahitungod ni ani kay dili po siya food poisoning kung isa lang siguro ang biktima
1: basig nakakaon ra tug di mao pero kung daghan no ang ato ganing nadunggan na apay nagdala sa ilahang nadunggan po nato that's why we need from the horse's confirmation mouth. Yeah ang naapan nagdala og ang iyang apo natagaan og nag-appeal pod nagka LBM mm-hmm. or so
0: na bata apo is
1: apo ang ingon no
0: punta ka ba log
1: pinaydan tungod kay grapevine mas importante nga ang confirmation magikan gyud sa ato ang mga opisyales no sama sa akong ingon ang intensyon para makatabang kay syempre meeting ba na panagtagbo sa mga senior citizen the intention is really good na ma-providean og pagkaon pero syempre kay naa may sipyat naa may allegedly na nga hospital so importante kay this is also an educative moment kaubang dos no sa gitawag natong accountability labi na pud sa food preparation kinsa ba gyud
0: mao dapat instricted good ang mga caterer ani kaya kaysa lang madaot ang mga caterer no anya ang ilaha mga kliyente mawala kay bisan og I hope dili ni siya ano dili ni siya tinuod pero kung tinuod man ni siya well dako kayo ning problema sa involved nga caterer.
1: Yes, og siyempre sa any transacting unit kinsa man nga mo order labi na sa city government kay naa may power ang city government nga mo legislate yun og mga regulations or balaod no kung kinsang mga caterer sa sunod nga mag-apply no importante nga maka-learn og lesson dinhi ka ubang dos unsay mga matabag natong guidelines una mumupasa no kay dili nato ni take in kung tinuod man ni nga muralag in passing pero dapat makahatag yun ta og strong regulation para dili na mahitabo sa sunod. Yes, no. Speaking of food, siyempre kaubang dos no. Sama sa atong giingon, nagapabilin kini nga grapevine o hohongihong samtang wala pa nagaka-come out in the open ang mga biktima pero tungod lagi sa kakusog sa hohongihong. So compelled ang ato ang sibyaanan nga i-discuss kini kaubang dos ug muhulat kita sa tubag. So speaking of food kaubang dos naa pud tay ginapaabot karon nga ready pud on the line no.
0: Ngabi na og lakit natin ginapaabot nga pagkaon. Gikan sa caterer.
1: Oy, kini siya kaubang dos di lang ni pagkaon sistema sa pagkaon no. Sa atong nasod no.
0: Actually, last week pa na ito siya kinapaningkamutan yes. Nga makahinabi.
1: Suduhan ni sila ron. Anak, gani ko, samtang nagsakay. Unsa man ni? Is the face of food security? Is a face of a woman? Kay duha mali puro. Babae ka ubang dos. Now, we are referring to Miss Flor Sohon, ang IRDF South Central Mindanao coordinator. No?
0: Mm-hmm. While ginapaningkamutan po na ito, 40 nga makahinabi si Attorney Caloy Sarate after 2 minutes lang magpatawag daw siya kusab kay daghan ang gusto na itong sabton sa dagan sa impeachment especially nga ang prosecution wala nila yung witness. Last na witness na nila ka itong financial forensic?
1: Forensic expert nila on finance. No?
0: On finance. So, but pasabot, ano na yun? Officially, gidrop na sa prosecution ka itong usapa ka article of impeachment. What was it? Bribery? Bribery ba to?
1: ang bribery sa DepEd, no? DepEd nga issue og sa OVP.
0: Yeah. Actually, maraog upat na siya upat ba?
1: Upat ka impeachment articles. Yeah.
0: Mm-hmm. So, nahuman na ang tulo, og nagatuo ang prosecution nga dapat nang ano, dapat nang ihunong ang ilahang pagpresenta og mga witnesses kay matud pa nila sobra-sobra na nag-apaw-apaw na
1: nag-awas-awas na sa prosecution na-meet nila ilang target na kaubang daw siya
0: matud pa nila and of course kita sa pagsugod nato nag-ingon man tanga i-suspend nato ang ato ang judgment
1: yes.
0: Until such time nga makita nato ang mga ebidensya gayon now nangguwas ang mga ebidensya and of course kini nga mga ebidensya pa kini sa prosecution but if we judge sa granting ang mga ebidensya sa prosecution tinuod dako gyud posibilidad nga makonbikto ang vice president.
1: So asa ang hagit? Ang hagit karon sa ang sa depensa. Kaingon man nila nga in due time we will also present our evidences, no? So hapit na mahuman ang prosecution, we are waiting sa mahitabo pod nga depensa, no? Sa defense counsels.
0: Aha, sige, atong pangitanon ko makahinabi nato si Attorney Casarate. Mas maayo kay abogado siya. Ato siyang pangutanon kung unsaon ka pagdepensa sa Vice Presidente, kining mga resibo, kining mga dokumento nga nangguwas and ang one of the worst ako ang tanaw ha. Kung tinuod man kining pagdawat nila og bilyon-bilyon nga sapi gikan sa China no dili siya ginadeny ni sa Chinese government but si Senator Reza Hontiveros adunay gihimo nga pagpanuki-duki og iyang na-connect kining mga Chinese firms dito sa Department of Agriculture or Ministry of Agriculture sa China. So kini ang medyo bugat og karon gani adunay mga balita nga this may constitute a grave offense against the vice president. Aduna kunoy the term gigamit is national security concern because yeah. Siguro na sa konteksto nga aduna kitay aduna tay conflict with China on our claim there is a Scarborough
1: Show. O magfall gihapon kana kaubang do sa betrayal of public trust. Betrayal sa ato ang kanang gitawag nato nga pagpanumpa sa matag official sa constitution.
0: Aha, sige. Anana sa linya si Attorney Caloy Sarate, mayumuntag Attorney, welcome sa Tinig ng Bayan kauban nako si Ruby Padilla Season.
2: Maayong buntag, Romy, o maayong buntag ko kay Ruby o sa ito, mga pagpaminaw ka rin. Good morning.
0: Dagang salamat, Attorney. Wala yung kamapulan sa pagtubag sa ito ang mga tawag. Mahinong danon kayo para sa kining ato pag-ahisgutan tungod kay ang last nang testigo sa prosecution na kining ilang gipresenta last week og we understand karong adlaw i-subject siya into cross examination. Unsay mga take nimo sa mga nahitabo kayo dugay-dugay to lang taga istorya kay bisag katong the past week lang unsay mga take nimo attorney sa mga witnesses ang gipresent.
2: Well itong nahitabo nga pagpresenta sa nag-analyst no na marag natibuok mo good niya no katong mga marag segment by segment nga presentation sa previous witnesses no katong gikan sa ombudsman gikan sa PNJEPS gikan sa Securities and Exchange Commission gikan sa AMLC no katong marag nagkalahin-lain nga mga dokumento mga testimonya pertaining dito sa unexplained or undeclared assets no or wealth sa vice president no? So mo tong iyang role dito no he was presented as expert witness no although nag-object ang defense niini kay nila dek ang strength he was labeled as a mere stranger no pero properly argued by Representative Jokno, no, he was presented as an expert by the prosecution. In fact, impeccable ng po ng iyahang credentials, no, almost 1 hour gani na ang gihimo ni Congressman Jokno pag-present unsay ang credential, no, from a CPA, hantod na himo siyang bugado, hantod na himo siyang forensic financial analyst, no. So, sa pagtibuok niya sa mga dokumento, pagbasa niya, no, sa available documents, pagtuon nila, motong nakita nila nga adunay total of more than 800
0: 870
2: billion. Oh, 817 mm-hmm. no, billion na aggregate undeclared assets or unexplained wealth ang vice president. No? So, bugat ni, as far as the prosecution is concerned, no, kay napaklaro din yung katong mga wala na mga halimbawa, katong susalin, asya si vice president, asya gipresent dito nga na siya interest sa GenCorp, nga wala dito sa Securities and Exchange Commission, parang natagaan explanation nga, no? No?
0: Mm-hmm.
2: Unya, katong mga investments or katong mga interest sa corporation sa iyang bana, no? Na si Attorney Man Scarpio, nahikot po din yun, na kuhaan siya, natahi siya din yun, nga nung giapil man, no? Kaya daghan mo mga pangutahan na ko din na Rumi o Rubi, no? Ang apil-apil man lang sa bana, sa yeah. Vice President, dili ba dahil pwede nga magnegosyo? Well, that is true, no? Kaya ang prohibition man lang yun, clearly, sa Vice Presidente nga dapat dili na siya na ay business interest. But remember, tungod kayo mag-asawa sila, under the law, no? Ang presumption na absolute community property ang ilang regime. But pasabot, ang panag-iya sa bana mo, pwede panag-iya sa asawa, no? Or sa babae.
0: What's he on?
2: So, mo nang sa filing sa SALL-L, appeal gina dito niya. Na yung mga interest nila, business interest niya, wala nabutang sa SALL-L, wala po na-reflect dito na nagbayad taxes, no? Dito sa BIR. So, muna ang siguro ang biggest takeaway din ha, no, that the onus or the burden of evidence now is na lang sa defense, no, to give this kining analysis, ang ilang counter-analysis or explanation, kaya dili mo pwede mo ingon ng Romeo Grubi nga, wala po kabaloan na, nga naday ko ibang accounts din ha, wala po kabaloan na, nga naday ko investments, naday investments akong bana din ha, no, wala ko kabalo nga they withdraw kung amahan din na sa among joint account, no? That is a very lame excuse at this point, Romeo Grovin.
0: Mm-hmm. Sa mga nangguwas ng mga ebidensya, Attorney, how do you think, should the defense defend the vice president?
1: The best defense.
2: Denial, no? So,
0: but dili man
2: siya. Na to, how will this denial ay mong epektibo, no? Given na very pointed itong mga represent ang evidence. Of course, no? At this point, pwede man gading doon nga. Kahalimbawa, katong mga resibo, no? Ano man ang explanation na ng resibo? Kasi namagay ko ito mga resibo nga contrary to kanang ginapakita nila sa publiko nga nagapuyo sila og simple lifestyle, no, na mga resibo dito nga sa ika-usa lang, halimbawa ni ato sila ka sa isa ka tindahan sa sapatos, no, namalit sila yung ani hundreds of thousands, no.
0: Dito sa Japan,
2: sa Japan niya, nakadata sa Thailand, no, niya na ako yung mga nabasa ron sa social media nga ato daw sapatos to sa mga players, but you know, it's different sa social media, different dito sa korte. You have to go to the court and testify under oath. So ang depensa ba, ipresenta ba nila si Attorney Man Scarpio, ipresent ba nila sa witness stand ng president, no? So they have to do this immunil nga mga decision, and akong sugal ni sa ilaha, gamble, no? Kay once nga nakadya sa witness stand, you will be subjected to the intense cross-examination.
0: Anything can happen.
2: Niya ayaw pagtuong i-treat kanila with a kid's globe, no? Kay ang prosecution ron, tungod kay naanay, naragnaan sa lebentahe, they will really go for the kill. So to speak, no, ang ginoon nila, ihammer na ginila ng kuan. So ang depensa karon sa una pa man ang ilang narrative denial, no, unay personal knowledge ang vice. Kita naman nato na bisan dito sa isgutanan ng confidential funds, no, yun nila naman na explanation niya marag na sila deniability kanunay katong mga involved niyo ng officials, no, niya marag ang ilahang strategy is God save the queen, no, marag ana. So
0: attorney,
2: insulate nila ang vice president.
0: Attorney, usa sa mga bag-o na itong nakatunan diha sa impeachment process, sa kining mahitungod aning manager sa check gumura og pamaagi, bag-o lang itong nakatunan, pero apparently dugay na daw ginahimo kini sa mga politika just to hide their assets sa panahon nga mag-submit sila og statement of SALN, assets, yeah, liabilities and network. Pwede ni mo
1: floating, no?
0: Oo. Oh, kabangin daw magpasabot ani attorney Bing ka nang masabtan sa common nga tao.
2: Well, ang pagka-extremanggol dito sa katong forensic expert, halimbawa, Romy, no, ikaw na kay kwarta sa imong bangkong 1 million or 100 million, yun na lang ito, no? Eh, marigwapo naman yung negosyo, di, nagnakay 100 million sa bangko. No? So, hanto this, kasi na may mga banking cycle, no? Normally, mag-end na ug December 31. No? So, kung wala kay i-withdraw din ha, ang mag-abot sa December 31, 100 million lang i-apol. No?
0: Mm-hmm.
2: So, by January 1, ang ending balance ni mo, 100 million, by January 1, ang beginning balance ni mo, 100 million i-apol. Di ba?
0: Okay.
2: Pero kung nakay gusto itago, na gusto ni mo nakay, dili mo gawas na at the end of the year, nakay 100 million, di ba?
1: Nakay tinago ko.
2: Oo, magpa-issue ka manager's check na worth, ino na to, 50 million.
0: Nag-happy 50 million o billion?
2: Na, pero, ang may nun ang imo, halimbawa, nakay mga giyotangan, o, so, basta na lang, ay, gawa, nagamay na lang, ano ni Romy. Kanya ka ng manager's check, 6 months ago na, no? So, pag-issue ni mo, ana,
0: 6 months ang validity.
2: Oo, validity niya, ana. So, pagkuha ni mo, ana, ang manager's check, ibawas ba na dito sa imuhang account, no? Pero ang manager's check, nakapahalang ako dahil si mo, ha? Or anybody, no? For that matter, bisag, kay Ruby ni mo ipangalan, pero di lang dahil ni mo yata kay Ruby, no? Itanugan lang ni mo yung manager's check. So, for 6 months, unang gitaw, meron na nag-float lang ng kwarta. Wala po ni gawa sa kwarta. Sa ang bangko, ang po'y nawala sa bangko, no? Kaya naramang din ng kwarta niya, papel papel naman na, after 6 months, pwede na po din mo, kung din mo gamiton, automatic, cancel na po ng manager's check, bubalik na po na dito sa imuhang account. Masunod na po na sa imuhang account, no?
0: Wala, so, wala'y nawala nga kwarta, attorney, pero adunay nawala sa record. Tama ba?
2: Yes, no? Wala sa record. At ang imong ending balance by December, nagadaan ka, ang imong beginning balance po, igamay po, no? Sa January 1. So, mo na ang ginainom nila ng mga kauna, tawagan na, pero as explained aning katong forensic expert, no? Muna'y tinikling itawag nila, no?
1: Likay-likay sa kawayan.
2: Kaya musayaw at tinikling, sulod ang kiil.
1: Kinanglan di ka maipit.
2: Di ka maipit. So muna, ilang ginihin mo. Tinikling, dili daw na legally, that is, theoretically, that is not illegal, no? Pero muna ang schema, a scheme, no? Para i-defraud po din mo ang either creditors ni mo o kinsa ba, no? Nga gusto din mo itago ni, no? Nga ang marginal paper trail nga ang imong kwarta at yan, alimawa, sa reporting ng SALN, Romy. No? Kaya ang basis mo sa reporting ng SALN, December 31, no? Pilay assets network na statement of assets and liabilities ni mo magdepende dito sa December 31 ni mong balance, no? So kung At by December 31, ang imong network, ang imong assets na lang, network nimo 50 million na lang, di ka maitugayo, no?
0: Mm-hmm.
2: So pagka January, after January 1, ang imong beginning, gamay pud kaayo, no? So sa reporting nimo, April man ni gina-report ko ang sell-in, no? So ang i-reflect nimo katong December 31. Pero by February or March, nibalik na pud itong imong 50 million nga gikuha, no? Kay gi-cancel naman nimo ang manager's check.
0: Mm.
2: Di ba? So gamay ang imong gamay lang imo ang asset, no?
0: Mm-hmm.
2: So mo lang gingon nila nga posible gigamit na yung scheme to para malikayan tong pag-report sa SALN.
0: Attorney, no? 9 years ka nga nag-congressman, and you've been rubbing elbows with the politicians. Nakadungog na ba ka sa ingani nga skema sa panahon nga naa ka pa sa Kongreso? Aduna ba yung mga nakahisgot ni mo na yan eh, or nakahiring ba ka?
2: Na ako'y nagdunggan na Romy, pero wala patugit nga lang o pinikling ba, no? Okay. So, marahay na ako'y nagdunggan dito ngayon, basta ilang ko, ang ilang bank account, limpiwan nila before the end of December. Igawas na nila ang ilang, halimbawa, cash, maman siguro na explanation, Romy, yun ang walay cash in bank, huwag walay cash on hand. Diba? Naay mga tuig na walay cash in bank, cash on hand si Sara AP. Duterte.
1: Yeah.
2: No? Niya ino so, nila na doon sa other assets. So that it probably explains, no? Maning isa sa explanation dito atong forensic expert na muna siguro ang naitabo. Kaya gihurot nila, nagigawas nila before the end of December. So wala dito sila. No? Pero nag-issue lang sila o manifest checks. No? Nahitabo ni didugay na din ni Hamra ni Skema kay even si katulungan aman si Ludwig Duterte nagpa-issue po ng manifest check katong ilang joint account. Na-remember siya po yung joint account nila.
0: Yes. Niya,
2: press release lang ni sa Vice President ko, ang kabalo anak na nag-withdraw din akong papa. No? So, so tana, ang isa sa kong revelation dito nahitabo, no? So, panahon na toon niya.
0: Pero
2: ang cross-examination on sa unit pag-alcontra sa defense.
0: Yeah, nag-ingon si Senator Panfilo Lacson attorney nga kwan ang iyahang take ani is kwan ni opinion ni tanan ang gipang pagwas ni aning expert aug matud pa niya wala na mo nako ni gina take as gospel truth gyud. Pero ingon niya nga andam paghihapon siya nga maminaw kung unsaon pagdepensa sa defense panel ang vice president after aning testimony aning expert. Now, unsay take nimo anang giingon ni Panfilo Lacson nga kuan ni tanan, opinion ni tanan, well siguro tama man pod but naa siguro yung basis pod.
2: Tama man na Romy, no? An expert na i-present merely express, gina-express lang niya ginayang opinion at an expert, no? Muna, nga ang defense, mapugusrod, nga kumapod sila ilang expert, no? So, by the time na magpresenta sila ebidensya, kinahanglan magpresenta po sila credible na expert to explain all of this na tumarag segmented nga mga testimonya o mga defense, o mga dokumento, no? From AMLC, Field Jeffs, BIR, Securities and Exchange Commission, Register of Deeds, no? Okay, as far as the prosecution is concerned, as of now, no, nag-istoryahan na ito, natahinin nila, niya napakita nila dito nga na 800 plus billion na undeclared or unexplained, no? So, well, that is an opinion, tama si Senator Judge Lacson, but that opinion can be persuasive. No, kay mo man ay purpose sa opinion, no? Nabay persuasion, madani ba ka, no? Or subscribe ba ka aning opinion kay expert man ang nag-iyon namin, no? Mo nang importance ana nga nay mga expert nga ipresenta. Wala man pud nag-iyon ang depend ang prosecution nga kuan gyud ni siya, mo na gyud ni, no? It's for the senator judges later on to decide, no? Unya, siyempre, di man po din mo maingod sa pagpresentaan ni expert patakabalo niya sa defense, no? Kung saan nila pagbutas ang iyahang credibility, no? But presented previously, impeccable man tong credibility no ni Attorney Cabrera no gikan sa pagsugod niya as a CPA ni mo siyang abogado ni mo siyang forensic analyst no at kan sa mga awards at mga organizations nga giapila niya unya iyang advocacy no niya klaro po to sa ang iyang gi gimo nga marekondisyon pag kuha sa iyang expert mo nga dapat independent siya no dili siya diktahan sa prosecution sa pagtan-aw pag analyze niya sa mga data nga gipresenta sa iya. So again no that is opinion na siya pero mas ano na opinion nga maka-convince ang sato dyan siya.
0: Mm-hmm. Attorney, kanang adunay way possibility nga ang depensa i-assert kining gitawag ninyo og demurrel kay murag on the pretext of the pieces of evidence na gikan sa kining ginaingon po ninyo og poisonous tree.
2: Well, ang Dili ko sigurado kung rules of the impeachment court will allow a demurrer to evidence no, or marag motion to dismiss no, tungod kay wala ebidensya ang ipresenta. At this point, even if it i-planting no, nung i-adapt na ang rules sa impeachment court, kaya naman ko sa regular courts maguna na aromi, no? Either sa criminal or sa civil. No? Pero kung even if i-adapt na diyan sa impeachment court, marag result siguro no, na ihatag ang demurrer, no? Okay. Even dito sa Article 4, halimbawa, pwede bang ignore niya wala ebidensya nga nanghadlok ang presidente, ang vice president? Di ba? Klaro man tong, klaro man kaayo tong,
0: tong video?
2: Katong iyang recorded threats, no? Ang nagkuha siya, gamo patay sa presidente, sa first lady, o sa former speaker. Dito sa confidential funds, di ba naman klarong confidential funds nga to, in fact, ang COA, finally, dismiss ng ilang MR. No? Mm. Na ginagi pa, at least, ipabalik itong 73 million.
0: Mm-hmm.
2: So, lisod kayo at this point, no? Ingno na lang sa defense, ah, wala mo evidence, mag-move to dismiss me. No? So, even ang mga senator judges, mingin na, adili pwede, denied na, even if mo file mo. Kinang na madunggan na mong inyong ebidensya. No, kay sa pagkakaroon kusog ang nakabintahe gyud dinhi, naay mga ebidensya na, naay mga testimonya nga napresenta ang prosecution. Nabina dinhi sa Article 2, no, kini unexplained well to.
0: Mm.
2: Nisa dito about sa unexplained well, kunili na po dito sa non-disclosure, no, nga wala nimo gibutang sa SALN or for that matter nakigibutan sa SALN pero wala dito sa ubang records, no? Wala ni muli bayaran ng taxes, etc. So, unya, yung naman nato, Romy, nga, kining tulo kay, dili naman siguro nila idayon itong Article 3, no? Dili sa tulo ka, charges, katong sa Article 1, pertaining to confidential funds, Article 2, kining unexplained wealth, o Article 4, katong grave threats. Remember, ang isa sa charges din is betrayal of public trust. No, dili lang violation of the culpable violation of the constitution, dili lang ni high crimes, no, dili lang ni graft and corruption. Ang common din yung charge, betrayal of public trust.
0: Is
2: no?
0: There betrayal of public trust? I don't know.
2: Nya ka na siya. Wala man na yung mingon mo nga pare sa criminal case nga na yung mga elements, no, na pag mawala ng isang elemento, mawala ng kaso.

0: mismo ni amin sa musal and stakeholder gyapon ka nya member ka sa committee ani isa ka kumpanya aktibo ka din ha. So how that participation sa business nagkuan ka nagtuman ka dito sa trust nga gihatag sa imo ug daghan pang uban no. So mo ni ang pinak ang tan-aw problema mo tungod kay kuan mo ni sa shotgun charge ning betrayal of public trust either of these three. Pwede yung kamaigo. Kaya dili man kinahanglan ko, Dromi, o Ruby nga, tanang tulo ka charges, makamatudaan na naay substantial evidence.
1: Bisag isa lang. No?
0: Bisag isa lang din ha sa tulo, na naay makita ang mga federal judges nga, enough not to convict you, pwede na yung katangtangan sa pwesto.
2: Mm-hmm. Yes, attorney. This leads us to a question nga gipadala sa ato ang interactor dini. Ana siya murag sayon nang lagi ang conviction sa panahon ni CJ Corona. Karon daw murag ilang napansin murag taas kayo ang proseso og lisod kaayo no. How do you react on this observation nila attorney? Kay CJ Corona well, daw dali ra daw kaayo.
0: Sa tan-aw na ako di halos pareho raman no. Mabitang nag-iingon nila ang impeachment is sui generis, a class of its own, no? Kada impeachment, na ay mga common din ha, ng mga processes, na ay mga nagkaalahi, ginagmera, pero naging common ng mga processes. In fact, katong sa panahon ni Chief Justice Corona, naigura man siya sa
2: Sal-N.
0: Non-disclosure doon niya sa Sal-N niya, na naaday siya dollar accounts, no? O niya, na siya mga properties nga wala niya gideclare. During nahinumduman ako, katong iyang impeachment ni CJ Corona, kapag sugod, ngayon mga kadaganan, dili makonvict, no? Walay enough votes to convict him. But at the end of the day, no, katong naggawas na itong mga ebidensya, katong iyang sasal-end niya, 21 out of 23 senators voted to convict CJ Corona.
2: And that, so, yes, attorney, this leads us also to another observation. Tungod kay appeal mismo si Senator Alan Peter Cayetano ang niboto pabor sa conviction. Tungod lang sa discrepancy sa iyang sal-en nga wala siya, na siya wala gideclare.
0: Mm-hmm. Well, mauna rin din niya. No? Makuhaan ba ka ang standards ni mo? No? So, diya, yeah, makita rin, marang test kung unsa you got impartial as a person, no? Or you are just persuaded by political motives, nimo, personal motives nimo, no? Kung tingot anay, kay, every mo siya siyang baba, I'm not really partisan, I'm just here to clarify things, no? Pero at the end of the day, makita mo yun nimo, no? Ang partisanship na ni Senator Cayetano, no? So, din hiron, mabit ang mabalikan at siya ang mga gipangingon in the previous impeachment cases, no? Iban din sa katong pag-treat sa non-disclosure sa mga sal-en sa mga officials, no? Like katong kay CJ Corona sa una o karon na nabalik na po, no? Anyway, at the end of the day, yung lagi na ito, each senator judge will make his own or her decision, no? Iba ng standards of proof. Wala mong ginaklaro, gidefine, no? Yung malang ka, sa isang standard evidence nga makatambin din sa mo, that's it, no? So kung may yung na substantial evidence, dili mang kinanglan na siya na proof beyond reasonable doubt, no? Ano kayo makita ng evidence siya? Barihan eh, kung dili nilang explain ng parong na, anong na 800 plus billion din na nga discrepancy, no? Or gaps dito sa imuang gideclare, then to a senator judge, maybe that's a substantial evidence to convict you. No? Mm-hmm. At this point, especially kung dili walay klaro, dili kayang baliktaron na sa depensa.
1: Attorney, comparing the pieces of evidence that convicted CJ Corona with the pieces of evidence presented against BP Sara, how would you rate them?
0: Well, it's kada kaso mag-udumi, no? May line ng circumstantia ba, no? Mm. Pero that's the same. Ang isa sa sentro din, eh, kinimugong sal-en. Sa uban ng good, ilagang nang minamaliit ang sal-en, no, disclosure, pero kadaganan, sa pila na ka mga impeachment cases na ito, remember, involved sal-en, even sa tungkang Chief Justice Sereno, no? Although wala siya na dayon yung impeach, kay ang Supreme Court na mismo nabiktahan at that time sila na

0: is doble tanggal kay Sereno, but unique mong yun ang kada kaso, pero ingon ako, at the end of the day, mabalik ka yun niya ito sa unsa ang gihimo ni mo, no? How you act yourself as a government employee, government official, no? Katong gi-require sa imo nga i-report ni mo, no? Mga bitaw nang naatay balaod ng salin, kay mo naman na ang naimong issue yun. Manulod sa gobyerno ang mga tao, no? Magpa-elect mga politiko, kay magpadato sila samtang naa sa posisyon. So, pero siyempre, daghang mga politiko yun nga paikot-ikutan ng salin.
1: Attorney, last point from my end, attorney. Aduna ko yung nabasahan nga analysis nga nagaingon nga actually dako kayong blunder on the part of VP Sara Duterte kay gipasagdan niya nga muusa da kining impeachment samtang sigira siya biyahe abroad. Matud pa sa analysis nga ing ani man day kadako kining or kadaghan kabugat kining mga ebidensya nga pwedeng gamiton sa iya, ha, the best that she could have done was to resign early. O, mabalik sa daw, magpakahilom, and then later, mubuto pag-usab pa nahon sa presidential campaign. Say, take ni mo aning analysis?
0: Well, kakaroon ng dumi, no? Daksan mong gumagawas ng mga analysis. Probably, semblance of truth na siya, no? Sakto po siguro na siya, but nagkantong iwan nga magmugod na nilang strategy, no? Katong first nga impeachment, nagmalapuson man sila na balik taro nito sa Supreme Court, but napin nag-iwan nga, sige lang, kay pag-abutan na Supreme Court, di kaya pong lagi na mulusot dito kay majority sa number sa Supreme Court, appointees mo na siya ang aman. No? So, in all of this, ang makita din na ito di Aromi po, isa siguro sa hinungdan is hubris, no? Katong di nga itong hubris sa usa ka tao, no? Na nagtuo din sila nga ano, walay mahitabuan ni, no? Magmalampuson gyapon sila anyway. Survey nag-iwan, kusog mong gyapon siya sa survey, no? So anang nga may ito din sila na invincible, no? But remember, atong kasaysayan nagtuyo sa to, bisag si Marcos na diktador ningon siya, I don't intend to die, no?
1: Matry mong yapon.
0: Kasi dahil sa malakan yan, napalagpot, no? Si Estrada, palagpot po, no? Kanya, naaging way of, ang yung lagi nila, the long arm of justice will eventually catch you, no? Labi na kung nasayod ang mga tao, nasayod, mangyod ang, nasayod, mapunta, no? Contrary sa ilang gina-portray, di gina at siya tinuod, no? Na katanyan lang, pobre kay sila, nag-simple living sila, no? Kanya, kung pasilti yung panimutong amahan, so na, pobre daw sila, pero kalit na lang, katong gi-confront nga, anong wa mo mo iklarong negosyo, pero ni kalit man mo ka, daghan man og hundreds of millions naman yung mga account, no? Daghan man ng, so, pag-abot sa panahon, accountability gihapon ang imong atubangon at sa public official Romney, no? Kay mo man ang isagod sa kuan, pinakasentro sa atong konstitusyon, mo bitaw ng kanang Article 11, it speaks of accountability, no? Kanang Article 11 sa konstitusyon, unya ang Section 1 ana gibutang dahil ito. Pagsugod pa lang sa Section 1 sa Article 11, the public office is a public trust, no? Position, public trust ginaya siya. Pag gisalig lang na sa imo sa katawahan, dili na kay imuha ng butang na pwede nimo ipamana, no? Ug kana na pagsalig, mawala na gani, maningil gid ang katawahan sa imuha, no? Nya dili pwedeng kining accountability, Romy, sama sa atong nakita ro, no? Mag-day 38 na karong adlaw sa impeachment. Di pwedeng himuon lang sayo-sayo nga tinikling, no? Kinahanglan yun, ipiton jud ka dinhi, no? Kung naa kay nahimo nga pagluib dito sa pagsalig na gihatag sa imo sa katawhan.
1: Mhm. Pahabol attorney last na gid ni. Kining nahitabo diri sa impeachment trial tataw man ning mura og bangi gihapon ni sa gitawag natog mga oligarchs sa og pagpanahon sa presidential election mura og ang klaro man karon adunay duha ka kampo, ang kampo ni Duterte og ang kampo ni Marcos. Daw si Marcos dili naman siya makadagan by virtue of disqualification sa constitution tungod sa iyang term. Now labanan ni sa mga oligarch, unya akin yung mga labanan sa oligarch, whether you like it or not, ang nagpaluyo ni ani mga kuan po, dagkong nasod, US o China. Kay establish mga gidputong connection ni Marcos sa US, kay establish sa putong sa mga unsa to testimony diha sa impeachment court na establish man tong connection po sa kampo ni Duterte sa China. Now asa asa ang katawhang Pilipino taliwala niya ning mga panagbingkil nila? Asa pero dapat
0: una ulo ni, kung may nang tabit mo, kini una sa ano, naamang ba yung nagdakuan niya, ngayon si Sara Duterte, ang mga Duterte naman ginanggin na lutos ninyo. Sayot man na, no? Kasi pagkakaroon mo, tinuod kay siya man ang nakasalang diya sa impeachment, pero dapat may nunduman sa katawhan nga ang accountability, wala ni pinapangita na ito, accountability, justicia, wala lang ni nakapunting sa usa. No? Remember, kay butang anak kang Marcos din ha, di ba, mga Duterte, tungod man sa unity team, no? So, kinahalan, paningyon yun yung ginapon ni, nato ni si Marcos. Halimbawa, si isbutanan ng confidential funds, kinsa may nagatag ng confidential funds kay Sara Duterte ni atong 2022, nga wala man tayo budget ng Office of the Vice President. Si Marcos man, no? Unya, kung tanawan ni mo hantod ka ron, kami ganing gipasa nila ng budget, ako gihapon ng confidential funds na sa Office of the President, dapat din ka maningil. Kung tama ka, kining kampo sa mga oligarko, so, nga dinastiya, Marcos nga dinastiya, Duterte nga, nakita naman nato sa ang damage nga gihimo nila ani din sa ato ang nasubog sa atong katawhan. No? Mga interest ng mga langyaw. So muna, ang mga katawhan dapat at this point, no, dili na ito isalig aning mga oligarko, mga dinastiya, ang kaugmaon sa ato ang nasod, no? Sa 2028, ano yung wap. Pag-iimulutaw, mess, no, ng mga mutindog, ng mga mahimong leader na ito, kung dili man, so maabot nga mga panahon pa, pero dapat na itong isalikway na giyod kining mga dinastiya, no, mga oligarko, no, may hinungdan sa grabing kalisod sa ato ang nasod, o grabing kalisod sa atong katawhan, no, nga puro lang pasiata, pasalig ang ilang gihimo, pero nakita na to, no, nga samtang kita nag-grabe ang kalisod sa katawhan, sila po, nagkagrabe po ang ilang pagkadato, no, nagkagrabe ang ilang pag-accumulate of so much wealth, no, nga mga onang sa isa ka-restaurant, mugasto hundreds of thousands, no, nga ang ordinaryong Pilipino gani halos dili na niya ma-afford ang isang kilong bugas nga tag 60 pesos na, no? So dapat man hinuklog yung Romy, no? Dili ni away sa kampo lang sa team kadiliman o team kasamaan, no? Dapat naapod ang team mamamayang Pilipino din hinga mo
1: team katawhan,
0: no? Team katawhan na mugi mugtakda sa kaugmaon nila sa umaabot ng mga adlaw, Romy.
2: Yes, Loy, last question from my end, pero duha ni kabuong una. Seemingly, ginaprepara daw si Baste Duterte, ang mayor sa Davao, nga maoy mutake in place of VP Sara sa race for presidency kung ugaling ma-impeach si VP Sara. Ikaduha, Loy, ang ikaduha nga pangutana, katubang global contexting, kung si Sara very much aligned sa China o si Ming Lima o kunoy murag piyesa sa China, labi na nga naatay issue sa West Philippine Sea, no? O sa paggawa sa mga resibo nga gi-present sa prosecution, coming, especially coming from Risa, nakita ka itong koneksyon sa China sa pagpadala o mga pondo, no? Nga channel padulong yod kay VP Sara through sa iyang husband. ban, no? O ang ikaduha, kung sa Marcos punta, gunit po sa US, gani ang paksilika, usa na daw ka-indication ni Ani, nga they are really setting foot and interest, no, sa ilang gyera o posibleng mahimo tang Ukraine. Asa magpatunga ni Ani ang katawang Pilipino?
0: Well, una rin din, dito sa isbutanan, gino ba nilang plan B si Bastet?
2: Yes,
0: so, possibly, no? Di mo naman na ma-discount, no? Kaya remember, crucial man po yung 2028 election sa mga Duterte, no? Labi na ron, kaya nanggawas na nagdaghan yung bukurunon sa ila, ha? No? So, probably, tinuod na siya, no? Yung pangandaman nila, kaya ano ba makonvict si Sara Duterte, appeal man din, ha? Ang katong disqualification nun niya to run from office, no? So, that's probably. But again, ibalik na po, kung si Basti is Duterte 2.0, mga po na miyembro gaya po na sa dinastiya sa mga Duterte, ang no, mahimungdan, sa grabing problema na po. Remember, pag sulut siyang amahan sa unang, utang sa Pilipinas, 6 trillion lang. Paggawa siyang amahan, 13 trillion na. No? So, kanang 6 trillion, utang na sa Pilipinas from 1986 to 2022. Yes, 1986 to 2016. No? 6 trillion na ito utang. Yeah. Paggawa siyang amahan sa 2022, halos gidoble na ang utang. No? So hantod karon wala na nila ma-explain og taro nganong niabot sa ilang anak. Nya gisundan na pud ani ni Marcos na sila pud ang nag-enable ani nga dinastiya. So again, dapat ato ni gyud isalikway kining mga masahol nga dinastiya ug oligarko sa tuang nasod. Balik dito sa mga impluwensya sa mga langyo, dili man gyud na malilom na matag presidente sa tuang nasod. Gipaloy ang ihang pulisiya na gi-influensahan gyud sa mga langyaw, no, labi na mga imperialistang nasod ang Amerika ug karon kining nag-aggressive pud nga China. Pero kanang dili ta dapat masunod sa laang, no, nga asis kung ano si Sara o naay ko ana China na siya kay naay mga negosyo daghan di ang mga negosyante sa Pilipinas ron kining mga oligarchs dinhi nagnegosyo pud ba sila sa China, no? At the same time, mag-anisibusyo sila sa Amerika. Tumod, it is a trading partner. So, ang China is also the manufacturer of the world. Katamanggi ka ng mga gibaligya diya sa mga dagkong mall na ipanagiyahan ang mga oligarko. Gika na sa China. But that doesn't mean nga pro-China sila. No? Or, for that matter, kining sa Amerika, no? Nga na di po nato maingon nga tinuod man na naka-align ang policy ni Marcos sa Amerika. But remember, even the previous administration, even si Duterte, si Duterte sa una, sige lang panghandlo, tangtangon ako ng BFA, tangtangon ako ng EDCA, pero gipabilin man niya, no? So, ang dapat mapunting na to, ang klaro yun nga, kanang pagpanghilabot sa mga langyaw, bisag kinsa pa mga nakalingkod diya sa Malacanang, no? Langyaw man na ang imperialistang Amerika man na o kini-aggressive. Meron, dapat ato ginaalkontrahan ug ang katawang Pilipino i-assert yun niya ang nakabutang din ha sa ato ang konstitusyon. Ug dili ang katawang Pilipino, iduso na ito ang atong gobyerno. Kay ang ato ang 1987 nag-ingon, konstitusyon, 1987 konstitusyon nag-ingon niya, dapat maghimo tawag usa ka independent foreign policy. Kung maingin ka independent foreign policy, dili dapat naka-align ang imuhang pulisiya dito sa interest sa mga imperialista o langyaw nga naso. Dapat interes sa Pilipino. Nanong nahimo man na sa ato mga silingan, no? Vietnam, for example. Ang Vietnam, nanay away sa China, pero isa sa major trading partner niya, ang China. Na, ang Vietnam, naapunay away sa Amerika kay gidugmok guna sa Amerika ng Vietnam sa una sa gera. Hangtod karon, naana sila yung mga panagbangi. Pero nga ang Vietnam, usa ka prosperous nga nasod kumpara sa Pilipinas.
1: Kurenta, attorney. Wala ligid tayo oras sa alas 7 na.
0: Okay.
2: Salamat kaayo sa discussion, attorney.
0: I-assert na ito atong independent foreign policy pag-abot sa anang iskutanan.
1: Daghang kasalamat, attorney. Hinaot, dili ka magmakuli mo hatag sa iyong panahon sa sunod ng mga higayon.
0: Daghang salamat, Romeo Garobi. May buntag.
1: No, katong tingog ni attorney Isagani Caloy Sarate, kanhing kongresista nga nagrepresent sa bayan muna o abogado inilang abogado nagpractice sa Davao City. Kwarenta?
2: Yes, wa naman tay wa naman tay oras pero nagpabilin ang inyong duha ka tingog dinhi nga facilitative sa issue. So adlaw-adlaw sa ato ang presentasyon, rest assured ugma atangan nato ang issue sa food nationalism.
1: Mm.
2: No? Ugma kaubang dos, no. So kini ang inyong tinig 40 Ruby Padilla season.
1: Mm-hmm. Tinig dos Romy Iluso, nagaingong daghang salamat sa iyong pakiguban ka namo o hinautunta sa tanang adlaw Lunes hangtod Sabado. Alas 5 hangtod alas 7 sa buntag maguban-uban kita diri sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa. Kayo musunod dayo ng ato ang network news ang alas 7 balita. Kauban si Kaloy Rosario. Mayong buntag ka nato tibo.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy pa, inom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlok po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI, tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anak, lagsik yun akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na nagulang akong bana na pagpahuli sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba?
8: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
10: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba niya, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo ba ayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatutod at ito, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Motog, ipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian diyon.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
11: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
12: Kaibigan!

0: Baby.
1: Paayong adlaw kanato tanan. Mga kahigalaan ni Anapudday bagong i-introduce nga kapsula sa inyo ha. Kining ganado kapsul. Nganong ganado kapsul? Kayo basta makainom ka aning ganado kapsul, lagsik ang imuhang lawas. Bisan unsa ang imuhang trabaho, dili gyud ka makapoy, dili ka matamad, dili ka katulgon nga naa ka sa trabaho. Tungod kay tanan imong buhaton, ganado gyud ka. Ug labaw sa tanan, ang paglabing-labing kay misis, bonus kaayo ka na sa ganado kapsul. Bisan og senior citizen na, ayaw pag-ingon nga wala na kay kaya. Basta naa kay ganado kapsul, walay hinungdan nga dili nimo mahimo kung unsa ang gusto nimong himuon. Sulay lang ang ganado kapsul. Mapalit na ka na sa mga butika. Lingaw gyud kaayo kining ganado kapsul. Dali, palit na!
2: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
3: Dihangga sa agahubag ang akong itlog, dili magani medyo dako kuya, pero anduha yun, pagkati mag-utlot siya kuya, akong bifiran sa Yaki kuya, dahil nang medyo ko capsule kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw, reaksyon niya upupos. Salamat ito sa imuhang
4: ang music station ng Yaki Broadcasting System.
5: Ang oras ganap na ang alas 7:11 na.
4: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy!
6: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po. Nang Lunes, 12 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM. Sa Pangal Bay, Misamis Occidental. Headlines. Ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isa patay, tatlo sugatan sa nangyaring vehicular accident sa Midsayip, Cotabato ng dahil sa aso. Headlines. Samantala, isang senior citizen ang nasawi. Tatlong iba pa ang isinugod sa ospital dahil daw sa food poisoning sa Kinapawan na City. City government nagsasagawa na ng investigasyon pero barangay council, hindi daw na food poison bagkos inatake sa puso ng inatake dahil sa karamdaman na sa puso. Headline. At samantala, 20 loose sa firearm ang na-recover ng tropa ng pamahalaan sa lalawigan ng Cotabato sa magkakahiwalay ng mga operasyon. Headline. Isang babae patay matapos itong tangayin ng tubig baha sa President Rojas Cotabato. Headline. At samantala, nagpapatuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Kaugnay naman, o samantala, 23 anyos na lalaki ang naaresto naman sa ikinasang operasyon dahil sa illegal na droga sa makilala Cotabato. Headline. Isang dating barangay chairman na senior citizen patay naman sa nangyaring pamamaril sa Esperanza Sultan Kudarat. Headline. Isang grade 6 student patay matapos natumbahan ng puno ng liog sa Digos City. Headline. Kambuanga del Sur patay naman ang isang laborer matapos tamaan ng kidlat. Headline. At samantala, sa Caraga, Davao Oriental, kung saan suspek sa illegal na droga na aresto naman sa anti-drug operation sa Caraga. Bangkay ng 18 anyos na fisherman na recover sa dagat ng Manay. Libreng eye screening at consultation isinagawa sa Makati City. Tulong para sa mga health worker at barangay frontliner sa Davao Oriental na ipamahagi. Itali ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Makulit na sa mga butika. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digos City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Sa una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan gud pag lawas maglisod ko pag ginawa unya murag dili kay kuan kay akong sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Asa namin in towning akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod. Nga nung mawamang ka, ilig mahapon. Ang sa mag-yong sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni karon. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
5: Ang Ganado Kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.
0: Ganap ng alas 7:17 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita, isang senior citizen ang nasawi at tatlong iba pa ang na-ospital matapos umanong nabiktima ng food poisoning matapos kumain ng beefsteak at chop suey sa isang activity sa City Gym noong nakarang araw ng Huwebes. Nakilala ang nasawi na si Miss Ginang Leti Dairita, 63 years old, residente ng Rambutan, Barangay Lanao, Kidapawan City. Maliban kay Leti, tatlong iba pang isinugod din sa ospital matapos namang nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Gayunpaman, nabatid na ang naturang senior citizen isinugod sa ospital matapos nakaranas ng paninikip ng dibdib noong nakaraang Oktubre at 10. Kahapon ay binawian ito ng buhay. Ayon naman kay Barangay Lanao Chairman Ricardo Ceballos, hindi daw food poisoning ang ikinasawi ng naturang biktima bagkos ito'y nasawi dahil sa atake sa puso. Inyag naman ni City Mayor Paolo Evangelista na nagsasagawa na ngayon ng investigasyon kaugnay ng naturang insidente. Samantala, isang nasawi at tatlo naman ang nasugatan sa nangyaring vehicular accident sa Midsayap, Cotabato. Detalye ng balita mula kay Tinig 11, June Villasoto. Yes, June.
7: Yes, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga kapatid. Tayong isa katao na ang nasugat sa naganap vehicular accident at ang 6:40 ng umaga kahapon na Oktubre 11-26 sa kabaan ng National Highway harap ng Integrated Terminal Purok Paraiso, Barangay Sadaan, Midsayap, Cotabato. Sa ulat na pinalabas ni Police Lieutenant Colonel William Faxon Jr., ang hepe ng Midsayap PNP, na kilala ang nasawing biktima na si Boy Hilay. May asawa, isang kagawad, arkaabag at residente ng Sitio Lambunao, Barangay Santa Cruz, Aliosan, Cotabato. Batay sa Midsayap PNP, sakay di umano ang biktima at ang kanyang asawa sa XRM kulay yellow na motorsiklo at papasok sana sa entrada ng bagsakan area sa nasabing barangay ng isa pang wader mula rin sa bahagi ng Aliosan at dahil sa bilis ng pagpapatakbo ay inabot ang XRM na ikinatumba nito at dulot ang matinding impact sa mga mag-asawang Hilay. Nagtamo rin ang pinsala sa katawan ng driver ng Raider motorcycle at ang angkas nitong asawa. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Visaya PNP kaugnay sa nasabing insidente. Yan ang latest June, na balita mula dito sa Pipanga area para June, sa Tinig ng Bayan. Yes, sir.
0: Yeah, iba pa ito sa nangyaring vehicular accident kahapon din ng madaling araw nang dahil daw sa aso sa National Highway din ng
7: Blasunodso. Isa din ang patay na sa nangyaring vehicular accident sa iwalay na insidente sa crossing Poblacion 8 ng Cotabato dahil sa pagtakbo ng isang aasong gala sa mismong crossing area. Paakyat sana ng Kimagango area ang nasabing motorsiklo na biglang natumba ito at isang matanda nga nasawi dahil sa impact ng ito'y sumemplang sa sintadong kalsada. Matagal nang inireklamo ng mga residente sa lugar ang pag-alaga ng aso at nagsusumikap naman ang barangay government unit at ang LGU sa pamumuno ni Mayor Rolier naman sagdalan na maasikaso ang problema sa stray dogs. Bagamat panakanakang nagkakaroon ng upland sikpaw ay di pa rin naiwasan na talagang pabaya ang ilan sa mga pet owners at ito ay malaking banta para sa mga motorista. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipanga area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, Nagulat.
0: Maraming salamat at June Villasoto sa dagdag na update mula sa P. Palma area. Samantala, dagdag na balita mula naman sa Caraga, Davao Oriental. Ihati ni Jams Palmahil.
8: Arestado ang isang suspect sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Caraga Municipal Police Station
9: at iba pang unit ng pulisya noong Oktubre 9 ngayong taon, dakong alas 2 ng hapon sa Caraga, Davao Oriental. Nasamsam sa persona ang dalawang heat sealed plastic sachet na naglalaman ng puting kristal na hinihinalang shabu, kabilang ang isang buy-bust item at isang hinihinalang pag-aari ng suspect. Na-recover din ang 1,000 pisong perang ginamit sa persona. Ginatay ang 2 gramo ang kabuang timbang ng hinihinalang illegal na droga na may standard value na 13,600 pesos. Dinala sa Caraga Municipal Police Station ng suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahin, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:23 ng oras, samantala sa dagdag ng mga balita mula sa B. Palma area sa lalawigan ng Cotabato, 3 individual kabilang ang 2 mga minor de edad ang naaresto naman sa ikinasang search warrant operation dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga kaninang madaling araw sa Sitio Landing, Barangay Kabayuran sa Ibungan na Cotabato. Nakilala ang naturang mga minor de edad ay kasalukuyan namang pinoproseso para i-turn over sa DSWD at sasampahan naman ang kaukulang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isa pang leader ng naturang grupo. Samantala, alas 7:24 na ang oras sa ibang mga balita. Abot naman sa 20 mga loose firearm ang nakumpiska ng mga otoridad sa probinsya ng Cotabato sa iba't ibang mga operasyon. Ayon kay Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Hohilia, nagsagawa ng 5 search warrant operation, 5 upland na katok activities at 10 tugro bilang boga operation. 3 individual ang naaresto sa natura magkakahiwalay na operasyon kung saan 20 mga armas ang nakumpiska. 20 mga armas ang na-recover, 5 rito ay nakumpiska, 10 ang voluntaryong isunuko at ang 5 naman ay dineposito para sa safe keeping. Ayon sa Cotabato Provincial Police Office, magpapatuloy ang kanilang mahigpit na kampanya laban na sa loose firearms sa lalawigan. Patay naman ang isang babae nang ito'y natagpuan matapos sa nalunod. Sa nangyaring flash flood sa bayan ng Arakan na Cotabato kung saan ang bangkay nito'y na-recover sa Presidente Rojas sa Cotabato. Ayon na sa ulat, na-recover ang 11 ng biktima. Na si Jocel Robles sa Lampreya o mas kilala bilang Inday, taga Barangay Miukan, Arakan, Cotabato. Sa bahagi naman ng ilog ng Barangay o Kulaman River ng Barangay Lama-Lama sa Presidente Rojas sa Cotabato. Nabatid na bumaha kamakalawa ng gabi sa Barangay Alab, Arakan, Cotabato kung saan tinangay ang naturang biktima. Natagpuan ito noong araw ng Sabado bandang alas 10:30 ng umaga sa Purok 2 ng Barangay Lama-Lama. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng Presidente Rojas sa PNP sa pangunguna ni Police Major Jose Ryan Ferranel. Matapos ipinarating ni Barangay Chairman Ariel Ante ang pagkakatagpo ng bangkay ng naturang biktima. Agad namang dinala sa porinarya ang 11 nito. Samantala, sa Arakan, Cotabato, hindi naman madaanan ang kalsada na umuugnay sa Barangay Alab at Barangay Dalyag. Ito ay dahil na rin sa muling pagguho ng lupa sa naturang lugar at pagkasira ng baksa culvert dulot ng malakas na pag-ulan na nagresulta ng flash flood. Sa road advisory nilabas ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Arakan, Cotabato, pinapayuhan ng mga motorista at mga biyahero na iwasan muna ang naturang rota upang hindi maabala Bilang alternatibang rota, pinapayuhan naman na dumaan muna sa Greenfield via Binuungan Road ang mga motorista para sa ligtas na paglalakbay dahil hindi pa madaanan ang Alab-Dalyag Road. Ganap na ang alas 7:27 na ang oras sa ibang mga balita. Mula naman sa makilala Cotabato, na aresto ng mga otoridad ang isang 23-anyos na lalaki dahil ayaw pa rin tumigil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasa ng makilala PNP ang anti-drug operation sa bahagi naman ng Purok 3 sa Barangay Poblasyon Makilala, alas 7:30 kamakalawa ng gabi. Ang suspect na si alias Toots ay matagal na isinailalim sa surveillance operation. Matapos nabilhan ng illegal na droga, agad itong pinusasa ng mga otoridad na ngayon ay naharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Isang retiradong o isang senior citizen na dating barangay chairman ang umano'y nasawi matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect sa bahagi ng Purok Masidnayahon sa barangay Salyaw, Esperanza Sultan Kudrat, alas 10 kahapon ng umaga. Ang biktima nga si Manalo Nur, residente ng barangay Dados, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, ay pauwi sana sakay ng kanyang motorsiklo nang ito'y pagbabarilin nang hindi pa nakikilalang mga suspect. Isunugod pa sa pinakamalapit na ospital ang naturang biktima. Kasalukuyan na nagsasagawa ng investigasyon ang Esperanza PNP kaugnay ng naturang insidente, samantalang patuloy ding inaalam kung anong motibo ng naturang krimen. Sa Digos City, patay naman ang isang grade 8 student matapos na ito'y natumbahan ng puno ng niyog. Naganap ang naturang insidente sa barangay Cugon, Punta Biao kahapon ng hapon, na kung saan ang naturang biktima ay papunta sana sa kanilang school kasama ang kanyang kaibigan para sa isang school project, nang biglang natumba ang puno ng niyog habang ang mga biktima ay naglalakad sa kalsada. Tinamaan sa ulo ang naturang estudyante na noon o tinamaan sa ulo ang naturang estudyante. Samantala, sugatan naman ang kanyang kaklasing babae na kung saan ay mabilis na isinugod sa ospital. Sa Zamboanga del Sur, patay naman ang isang laborer matapos tamaan ng kidlat. Sa bahagi naman ng isang dam sa o dam ng National Irrigation Administration sa barangay Bulong sa Labangan, Zamboanga del Sur, naganap ang naturang insidente noong araw ng Biyernes kung saan ang biktimang si Dominador Labora, 51 years old, taga Purok Santan, Upper Pulacan, Labangan. Sa investigasyon ng mga otoridad, kasama ng biktima ang tatlo pang mga manggagawa habang nasa bahagi ng dam nang sila'y tamaan ng kidlat. Agad na isinugod sa ospital ang naturang manggagawa, subalit idineklara ng dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon ay patuloy namang pinaalalahanan ang mga residente na magtago o umuwi sa open area, lalo na kung malakas ang kulog at kidlat sa panahon ng malakas ang buhos ang ulan.

0: oras, ganap na nga alas 7:31 na.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Mawalaan ko o gusto, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
1: Mm-hmm.
3: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
1: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
0: Alas 7:33 ng oras, dagdag ng mga balita. Mula sa 105.7 Joy FM, Davao Oriental, hatid naman ni James Palmahil.
6: Na-recover na ang bangkay ng 18-anyos na si Kenza Manaytay na naiulat na nagtawala habang nagsasagawa ng spear fishing sa karagatan ng barangay sa Lindang Sumanay, Davao Oriental. Ayon sa ulat, natagpuan ang kanyang mga kasamang mangisa ang katawan ng biktima dagong alas 9 ng umaga nito, October 10, sa ilalim o sa lalim na tinatayang 15 hanggang 17 na dipa sa ilalim ng dagat. Matatanda ang naiulat na nawawala si Manaytay dagong alas 10 ng gabi noong October 8 matapos siyang sumisid upang manghuli ng isa at hindi muling lumitaw sa ibabaw ng tubig. Patuloy na manginihintay ang karagdagang impormasyon mula sa mga kinaukulang otoridad hinggil sa insidente. Samantala, nakinabang ang mga residente ng Mata City at mga Karatig Bayan sa libreng pagsusuri at konsultasyon para sa kalusugan ng mata sa isinigawang Vision for All Medical Mission bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Sight Day. Inialok ang serbisyo ng Tagum Eye Corporation sa tulong ng lokal na pamahalaan ng mati at tanggapan ng ikalawang distrito. Ayon kay Mayor Joel Mayo Almario, bunga ito ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at sektor ng medisina upang mailapit sa publiko ang mahalagang serbisyong pangkalusugan. Inihag din ang alkalde na planong dalhin ng mga ophthalmologists sa iba't ibang barangay upang mas maraming residente ang magkinabang sa libreng pangangalaga sa mata, lalo na ang mga nahihirapang bumiyahe patungo sa mga pika. Samantala, namahagi na pinansyon na tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental sa mga barangay health worker, barangay nutritional scholar at mga beneficiary ng barangay service incentive o BSI sa mga bayan ng Katiyag, Poston at Baganga. Ayon kay Gobernador Nelson Mejirang, layunin ang tulong na suportahan ng mga barangay frontliners na patuloy na naglilingkod sa mga komunidad, partikular sa pangangalaga sa kalusugan at nutrisyon ng mga residente. Binigyan din ng gobernador ang kahalagahan ng pagkilala at pagsuporta sa mga health workers at iba pang pangunahing tagapaglingkod sa barangay. Mula dito sa Davao Oriental, Jam Palmahil, nagbabalita.
0: Alas 7:35 ng oras, dagdag ng mga balita mula naman sa SJA Barm. Abot naman na sa 340,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang lalaking naharang sa isang checkpoint sa Provincial Road ng Barangay Dato Binasing, Pahamudin Special Geographic Area, alas 2:15 kahapon ng hapon. Inilala ang naarestong suspect na si Ansarif Pamamu Rahab na may asawa at residente ng Talayan, Maguindanao del Sur at pansamantalang naninirahan sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat, nagmula pa ang suspect sa Sultan Mastura at naharang ito sa isang checkpoint papasok sa Pahamudin. habang nagmamaneho ng kanyang Honda Click motorcycle na walang plate number. Sa isinagawang investigasyon at proseso ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 14A at ng 14th 05th 3rd Maniobar Platoon na Company, katuwang ang pahamudin na PNP, tumambad sa kanila ang napakalaking halaga ng shabu na inilagay sa motorsiklo ng naturang suspect. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaraping kaso. Samantala, alas 7.37 ng oras, abot naman sa 2.408 milyon peso na pasilidad para sa pagproseso ng oil ng niyog ang binuksan na sa Tangub City. Detalye ng balita mula kay Renz Sumalinog.
7: Official ng giablihan sa Department of Trade and Industry o DTI Misamis Occidental Provincial Office ang coconut cooking oil processing facility nga nagkatidad kini og 2.408 million pesos. Ang kasilidad matud pa gitukod ubos sa Shared Service Facility o SSF program alang sa Misamis Occidental Coconut Farmers and Processors Association o MOCOFRA. Giablihan kini pinaton pagkabay ng Oktubre 8 ito sa Barangay 3, Tangub City. May tambong sa kalihukan si Mayor Ben Canama uban ang mga pila ka mga opisyal sa dakbayan o ang kawani sa lokal nga pangagamhanan. Ipanguna usab ni Reverend Father Elias Tabuco ang pagpanalangin o pagblessing sa maong fasilidad. Lakip usab ang mitambong si DTI Regional o Region 10 Regional Director Robin Fell Paglipan o ang Tidge Carp. Lakip usab ang SSF Coordinator o ang MOCOFRA President nga si Director Reggie Macahelo uban sa mga representante sa nagkalainlaing sektor. Tumong sa nasangpit nga fasilidad nga mapalambo ang lokal nga production sa pagproseso sa lana sa lubi o makahatag og dugang oportunidad sa panginabuhian alang sa mga bag-uuma o tigproseso sa lubi. Sa tagilaman usab nga pinaagi nini, mas mapalig-on ang industriya sa lubi sa Misamis Occidental o matabangan ang mga mag-uuma sa pagpauswag sa ilang mga produktong panginabuhian. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
0: Alas 7.39 ng oras sa dagdag ng mga balita. Mula naman sa lalawigan ng Cotabato, patuloy na sinisikap ngayon ang provincial government ng Cotabato na magamit na at magiging operational na ang Central Mindanao Airport sa bayan ng Mlang, Cotabato. Dahil dito inorganisa ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza ang isang stakeholder meeting para talakayin ang mga mahalagang progress, issue at concern. May kaugnayan sa nagpapatuloy na project development at land acquisition kasama ang Department of Transportation, Civil Authority of the Philippines o CAAP Central Offices, DOTR, Department of Public Works and Highways o DPWH Technical Working Group, kasama rin ang Barangay Council ng Barangay New Rizal at iba pang mga individual at mga opisyal para talakayin ang nagpapatuloy na development ng naturang Central Mindanao Airport, kabilang din ang paglalagay ng road project patungo sa Barangay New Rizal. Ang completed na Central Mindanao Airport project, kabilang ang water system, powerhouse at ang admin building na nakahanda para sa certificates for turnover at acceptance. At multi-purpose building na may fire station na halos matapos na rin, tinalakay din ang usapin ng seguridad lalo na sa mga motorsiklong pumapasok sa pasilidad, gayon din ang mga proyektong ipinatutupad ng National Irrigation Administration. Sa mga balitang pambansa, nagaya ngayon ang pagkadismaya ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Manases Manscarpio kaugnay ng pagkakadawit ng kanyang pangalan sa kontrobersyang kinakaharap ng kanyang misis na nilarawan niya ang kanyang sarili bilang collateral damage sa impeachment case laban sa kanyang asawa na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Carpio, nadamay lamang siya sa kaso at tila rin siya na rin ay iniimpit sa dahil wala umanong nakikita. Ang mga kumukwestiyon na sa Vice Presidente, ibinahagi ni Castro ang kanyang o ibinahagi ni Carpio ang kanyang saloobin sa isang pagtitipon para sa pagbubukas ng punong tanggapan ng tabang respeto o panalipod sa tanan o trapo at ang One Bukidnon for Sara movement sa barangay poblasyon noong nakaraang araw ng Huwebes. Naganap ang pahayag habang nagpapatuloy ang Senado sa impeachment proceeding laban na kay Duterte kabilang na sa mga reklamong inihain na ang aligasyong hindi may paliwanag na yaman nito. Gita na rin ni Castro ang masusing pagsusuri sa mga ari-arian at record ng negosyo ng kanyang pamilya. Anya, malaking sandigan nila sa kasalukuyan ng pananampalataya at panalangin at para maharap ang kasalukuyang kontrobersiyang pampolitika. Pinasalamatan naman ito ang mga residente ng Bukidnon at pamilyang Pipito ng Valencia City sa patuloy na ugnayan at suporta ng mga ito sa pamilyang Duterte. Anya, umaasa siyang makakabalik sa lalawigan sa susunod na taon na kung magiging maayos ang mga pangyayari.

Inilulutang naman ni Sen. Robin Padilla ang posibilidad na iboboykot o hindi sila dadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na miyembro ng minorya dahil umano sa pagbabaliwala sa batas. Nilinaw ni Padilla na bagaman at hindi pa napag-uusapan ng minority

Minority Bloc patungo naman sa Majority Bloc matapos siyang ihalal ng Senado bilang miyembro ng Commission on Appointment at Chairman ng Senate Committee on Public Works. Dahil sa paglipat ni Villar, 14 na ngayon ng mga miyembro ang majority habang 10 naman ang minority at 4 sa mga ito hindi dumalo sa mga sesyon dahil kasalukuyang nakakulong si Senador Jinggo Estrada at Senador Rodanti Marcoleta habang nagtatago naman si Senador Bato de la Rosa at nagpapagaling naman ang kanyang karamdaman sa ibang bansa si Senadora Loren Ligarda.

Hina mo naman ng mga senador ang pamahalaan na paghandaan para maiwasan ang posibleng epekto ng El Niño phenomenon, lalo na sa agrikultura at supply ng pagkain at tubig at kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino, ayon kay Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Kailangan na tiyakin ang mga ahensya ng gobyerno, sapat ang kanilang mga plano at pondo. Kasabay naman ang pagpapalawak ng paghahatid sa publiko tungkol ng mga hakbang na isinasagawa bago lumala ang epekto ng El Niño. Ayon sa mga ito, kinakailangan protektahan ang sektor ng agrikultura at tiyakin ang sapat na supply ng pagkain habang inaasahan. Magpapatuloy ang naturang pinominong ng klima hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Samantala, sa kanyang panig, nananawagan naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng mga Pilipino na bumili na lamang ng balde para kapag umulan, makolekta ang lahat ng tubig. Ayon sa Pangulo, tuturuan daw nito ang mga Pilipino kung paano i-filter ang tubig para ito ay maging malinis na inumin at hindi magkakasakit. Ayon sa kanya, magsasagawa din daw sila ng cloud seeding. Samantala, sa ibang mga balita, balita mula naman sa Nepal, muli na namang nakaranas ng panibagong dilobyo ang naturang bansa matapos nangyari ang flash flood at pag-uho ng lupa sa tabi ng Budhi Gandaki River sa distrito ng Gorkha kahapon, kung saan marami mga bahay ang inanod at tulay ang nasira at iba pa mga infrastruktura. Batay sa ulat, posibleng dulot ito ng pag-uho ng lupa na humarang naman sa daloy ng tubig sa ilog bago ang biglaang pagbuhos ng malakas na tubig pababa naman sa komunidad. Maraming mga bahay ang inanod, sinirang tulay at napinsala din ang isang hydroelectric power project na nagresulta sa pagkawala ng supply ng kuryente at ng kanilang komunikasyon. 5 katao naman ang iniulat na nawawala habang 12 na naman ang mga bahay ang inanod kasama na ang tulay. Nagsasagawa pa ng search and rescue operation ng mga otoridad at inilikas naman ang maraming bilang ng mga residente sa naturang lugar. Alas 7:48 na ang oras. Dagdag na mga balita sa ibayong dagat mula naman sa Saudi Arabia.

Labing dalawa kataong iniulat na nasawi sa nangyaring pang-atake ng Houthi rebels sa Saudi Arabia Airport na nagresulta din sa pagkakasugat ng ilang mga nasa paliparan. Kinumpirma naman ng

Pamahalaan ng Pilipinas na tatlong mga Pinoy ang kabilang sa mga nasugatan sa naturang pag-atake. Ang naturang mga Pinoy ay kasalukuyan namang ginagamot sa ospital. Samantala, itutuloy naman ng pamahalaan ng Saudi Arabia ang mga pagpupulong na gagawin. Sa kabila ng naturang banta sa seguridad, ang naturang pag-atake ng Houthi Rebel Group sa King Khalid International Airport sa Riyadh na bahagi ng Saudi Arabia ay kaugnay pa rin ng may kinalaman pa rin sa sigulot sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan naman ang Department of o ang Overseas Worker Welfare Administration o OWA, kasama na rin ang Department of Migrant Workers sa mga pamilya ng mga nasugatang mga Pilipino. Nabatid ayon sa Saudi Civil Aviation Authority, kabilang din sa mga nasawi ang apat na mga Saudi Arabian, dalawang Bangladeshi at tig-isang mamamayan ng Estados Unidos, Jordan, Palestine, Syria, Sudan at Egypt. Sa balita ng pang-ekonomiya, may aasahan pa rin daw na magandang ani para sa mga magsasaka ng palay ngayong buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre. Ayon na kay Samahan ng Industriya ng Agrikultura o Sinag President Engineer Rosendo Su, bagamat maganda ang kasalukuyang ani, paliwanag ni Su na hindi pa gaanong nararamdaman ang epekto ng matinding tagtuyot mula Super El Nino na posibleng tumama sa susunod na cropping season mula Nobyembre hanggang Marso. Dahil ito'y pinayuhan ni Su ang mga magsasakang walang sapat na irrigation magtanim muna ng high-value crops upang mabawasan ang posibleng lugi sa kanilang kabuhayan. Iginit ni Su ang kahalagahan ng maagang pagbibigay ng fuel subsidy bago pa man magsisimula ang panibagong planting season upang magamit agad ito ng mga magsasaka sa kanilang bukid. Nananatiling susi ang maaga pa sa paghanda at ang napapanahong suporta ng pamahalaan para mapanatiling matatag ang produksyon ng pagkain sa gitna ng banta ng Super El Nino. Sa balita sa larangan naman ng sports.

Muling ang barangkada si Kai Soto matapos magalatag ng matikas na double-double performance para bandirahan ang Alteri Chiba sa score na 97-90 na panalo kontra sa Osaka. Evesa sa Japan B League sa Chibagi Arena Japan. Nagrehistro ang 7'3" na Pinoy ng agresibong 18 points at 12 rebound kasama ang 5 assist para bandirahan ang ratsada ng Chiba. Sariwa pa ang Chiba sa 2 sunod na kabiguan kaya't magandang rest back ang panalo nito para umangat ang kanilang tropa sa 2-4 na marka. Lumasap naman ang 5 sunod na pagkatalo ang Osaka na naglaglag sa 1-5 na kartada. Katuwang ng Gilas Pilipinas sa slotman si Sia Ando na naggalista naman ng 18 points kabilang ang 4 na 3-pointers. Nanguna naman na para sa Osaka si James Palmer na may 25 points at 6 na assist. May 67.7 efficient rating si Soto kung saan hawak nito ang average na 12.0 points, 11.3 rebounds at 4.8 assist. Inahasal magbabalik sa bansa si Soto sa Nobyembre para makasama ang Gilas Pilipinas sa paghahanda nito para sa FIFA window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na lalaruin naman sa bansang Malaysia. At sumanyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita ay tinampok kayong umaga po ng Lunes on 12 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM.